0: Ato nang i-announce karon kung kinsa may makaruhan sa itong 200 pesos nga GCash kaya nasaktong iyahang tuban. Plus, naka-follow pag yun sa atong promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP Armin Cebu, Attorney Rufil Fernandez Baniok na Facebook page. Katong yung dunay blue nga checkmark sa kilid sa iyang pangalan. Yan, naka-share po sa live nga programa ni Attorney Rufil. Pero nag-straight to the point. O sa congratulations, nasaktong yung tubag 61 or 61. Unya, naka-follow po sa ato nga mga promo mechanics mo na magkarawat kini og 200 pesos nga GCash. Congratulations, gato ni Angeline Resurrection. Angeline Resurrection, congratulations. Unya, palihot ang chat og balik ha, diri sa ato nga Facebook page sa imuhang kanto nga nga ni mo, kung mauna ba ka ni, kompletong pangalan. O niya, ang imuhan GCash number, para ito na ito dito masend, ang 200 pesos nga GCash. Kanto mga winners po nato ni itong niagi nga weekend. Apil na itong Friday ha, kay holiday man to, niya pagsabado. Ang madlawan ninyo madawat ang inyong 200 pesos nga GCash. At tangin ninyo ang lain na sa gahugna sa DYHP Answer to Win promo karong taon ha. Ato na mga pamaagi nga ato mapalipayan o ato mapasalamaton ato mga suki nga mga tingpaminaw sa DYHP o IFM. Karon taon-taon, ninyo sad nga mabati na pagbalik sa Attorney Rufil. Para sa dugan na niya nga mga isyog mga komentaryo, ingon man ang uban pa nga mga balita. Standby lang ha, uman lang sa itong pipila ka mga pahinomdom. Uban ato rin sa control, kasamang cases many. Anemskin yun, esog Gerald Albios. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alas 8:11 na.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay muubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
0: Sa opisina, kailan ba kang nagatubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmihan nap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
4: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: It's rainy and back to school season na sa mga ka-Pure Gold. Andama na ang inyong mga listahan sa shopping. Kay muabot na ang Pure Gold Papuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon na kapahigayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21 para sa atong 3-day sale. Ug pag-enjoy sa dagang special discounts sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, always panalo.
11: DTI Fair Trade Permit Number FTA 8020 series of 2026.
12: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
13: In 5 meters, turn direct.
14: Ha? Asa ko no?
15: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is Pride. All you need is Pride.
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
23: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
22: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
24: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels, matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang ato. ato mga Life Extension Clinics din sa Sugbo, sa Cebu City, na atamahimutang sa Osmeña Boulevard, na paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-Consolacion, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
0: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This newscast is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok na plema, afford pa!
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok.

0: Tolo manon, ginyong tolo manon.
1: Straight to the point.
0: Naon yung mga orasa, may galas, dili patampadayon sa unahan. Atong isgutan, may galan yung nagadaya mga issues karon sa atong palibot. O yung man, may gala ito, nahitabo itong duha ka mga players, no? Nga nangamatay, may gala taon sa matos training to o nausubraan to, noon sa baga to. Kas dili pa may gala, alas atas itong mga winners, mga nasakpan na minaw sa DYHP o IFM, busa makadawat mga palipay, gikan sa atong sibianan. Desto niya ron si kasamang Lailin Rabanes Aligadas at nung tagapagtagad mga higala. Sa mga winners, usata, mga sukit, igpaminaw.
2: Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa. Kini ang tingog ngayon gihulat.
0: Mga nasakpan na minaw sa DYHP o IFM, busa makadawat mga palipay, gikan sa atong sibianan. Basika tong balikan kadali is kasamang Edward Liga sa tong sports update may gala kay sa may nasuito ining mga sports update mga sukit di paminaw. Doon na ba sa dugang mga higala nga mga nasagap nga mga balita?
2: Sugod na ang aksyon. Alas 6 sa buntag, sugod na ang aksyon. Radyo mo andar, sugod.
0: Ato nga tagag pagtagad may gala dili pa si Lailin Ramanes Arigadas una mga higala. Alang sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM. Busa magkadawat mga palipay gikan sa atong sibianan.
2: Sayop kung sakto-sakto. Mauna ang stilo nga gusto sa katawan. Yuri! Ka magduka kung siya na'y mo istorya. Usahay mo kanta
0: pa. Dili patamad to sa itong mga balita mahigala o bugat ng mga isgutanan.
2: Sugbo kanunay nagsin.
0: Kaya maka-stress mahigala. Alis atas mga winners kadali. Makadawat o mga palipay bugas humay o

0: na. Nagantan ng pagtagad ba kay Gilan og duga mga updates karon sa natad sa politika. Ambot og ganus aka magpatawag og special session kay mura man mga kigalaan og sibaw man ang huhungiho nga mura og nang kataman makasabot sa iyang baruganan. Kambako naman kuno matod pas Joel Villanueva. Tinuod ka ni mga kigalaan. Pero sa dili patamaad to mga higala arasat sa mga winners, mga nasakpang naminaw sa DYH, PRM and Cebu o IFM, busa magkadawat mapalipay gikan sa Sibian ng Solinya karon. Si kasama nga Lailin Labanes Aligadas. Yes, kasama nga Lailin
1: DYHP RMN Report.
2: Mayong buntag ka sa mga regimen na Tony Rufil, mayong buntag sa tanang soaking tig paminan na itong stasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District. Dinlay na sa mga sulit yung makadawat sa itong mapahalip nga bugang oh, chorizo! Easy po sa mga tunay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Uliotiri ako, Adila Sama Lili Rosario Nubes Lani Seven Herminia Basana Arlene Maritay o pagkakasingit niyo sa DYHP.
3: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag.
0: Okay, sugbo, andam na ba mo? Yala sa saman Julius Balili o si Idol B. Ang atong lingaw-lingaw, pasingot ginagmay.

Son bate, Idol B. Iroduan ko ng buike, ha? Hasta ngilngiga. Ay, ah!

0: Oke, okay, salamat Lailin Rabang sa ligada sa imong report kasama Julius Balili og Idol B og sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP og IFM. Salamat kininyo tanan mga nanay, mga tatay, ate og kuya. Nakadawat nag mga pahalipay, bugas, humay og soriso gikan sa atong sibyaanan. Okay, standby may galas to pagbalik ko man lamang usab sa pipila ka mga mahinundanon nga mga pahinumdom. Alas 8:28 na.
1: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: Happy Fiesta!
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta!
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, dunay dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na las 8:31 na mahigala sa manuban. Karon ang atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the Point.
0: Las dili pata mo ato mahigala sa tundugang hisgutanan sa politika o gayuman atong isgutan ay karon mahigala ng duha ka mga basketball players nga namatay taon mga kaigalaan. Atong balikag kuntak niya karon taon mahigala sa kasamang Edward Ligas Labot Ana. Ang atong sports analyst sa mahigala atong ikauban mga kaigsunan para mahisgut-isgutan talang ni. No, pero dili pa mga kaigalaan gamay sa kadali kay niya may nag-viral mga kaigalaan nga kinibitawang unsa man ikaw na siguro mamatay dahil nga kuano kana na ang magkundinar, mawagilang giingon, magkundinar, doon ay uban mahigalang mamatay kay nga, mura bag, nangitag justisya, or ano ba? Mura ba ka ni sabae kay nag-inom-inom ni, lahit niya ka ng viral mga higala, ako sa ipabati, ipakonsan ninyo gamay. Nga, dito sa punerarya, nag-inom-inom sila, kunya naon sa mahindagan, magkalit ni sakinan, dahil, kining, tingkuha mo sakinan ba, nga ilang kuhaon, o gamito, no magkuha, o patay, galit, o dagan, asawang to names, alam ba to names? Ato kunong, kunong names? Nana ba to? May ato sa kwan, kini. May ato sa paminaon, ha? Nay audio ni dong? Kalit, ugagan ni sa kinang kini usang nga naas ilang kwan? Nana si Pinal Parlo na, no? L300 ban nga, tigkuha og patay mo, ni. Kapantay mo na mga kwan? Mo'y mukuha og patay, pero kanang sa purulon, nahin na po na ka naman sa purulon nga ipang padong nahatod. Ba't kini mo'y, kanang bang magkuha og patay, nana? Kaniyo? Nana si audio dong? Ato ko nung ipabati ko ng audio. Gatagay-tagay man yung mga tawhan na, mga trabahante sa funeral parlor, kining uban siguro ano posible. Oh, na, hindi gano. Oh, hindi gano sa kinan nga. Oh, wala. Kuyawa. Kuyawa ng kalakihan, mahigala. Huwag itaw, ha? Hindi gano na kanit. kuyawa. Pertitingalahan nila. Ara, lagi inom ba na sa primero? Saba ka nang inom-inom ba? Huwag ka nang sabae, right? Alam mo? Kanya, ang tigwag patay nga sa kina, nasa nga tubangan. Alam mo? Kalit ka nang andaro to daod, nawa? Oh, to. Oh. Lah. Ngano kuno kuno? Oh. Tinggal lahas lah eh. Ini tu kuha mana sa CCTV? Kuya wano? Kuha CCTV ni. Malas utos gabi ini. Mga trabahan tayo sa pag-alari yan nga naging inom. Hala, o? Kuyawa, tinuod yan na naay mga kuano. Playin na ko ng yuta. Dilikan ko niya. Lugsungon. Oh, hindi na mo na yun na drive. Oo, oo, oo. Oh, oh, oh. Oh, it. Agbara po kong. Kuyawa, no? Gisabaan siguro na yung maong kwan siya ngayon. Kasi doon na gikalag ng tao, yung gisabaan na yung inom mo diha. Mara gisabaan ang patay na naa diha. Pero oo, oh, ito balik ka na. Oo. Oh. Oo. Oh. Kuyawa ni kalakiha. Oh, sabak kes na. Kalitut andar na. Oh, oh lah. No, kuha mo na CCTV. Tingalahan nila. Kuyawa. Perteng kuyawa. Kamu ni hitabu ang mahigala. Usahay makaingon tanong nga. Okay, then murag makaingon ta mga higala ba nga. Sabi na dahil, mutuo ka nga na ay naanagin nga kwan. Mula magyog lahi, magisya. Hindagan magisya yun. Duda ko may gano'n kalagaan na hanggang saba kay magtagay-tagay mo diyan. May gano'n kay pagkadagan dili ba kusog na pagkadagan bunggo bita nila. Kaya bang dagan na nga kon ba? O warningan lang sila nga ayaw mo palabi ng saba siguro. Ato ni Agi katawa-katawa may kailan porbidang kuyawa. Alas 8:37 na, pero mula ginang, usay makingagag, katuuhan dili, katuuhan dili. Eh, kini mga nangamatay, mga kagilaan, o inyong tadunay kalag, mas maayang tagmukudinar ni sila, kanabang, labi pag kusunabli, pamigalang kamatayon, masulbad ng krimen. Ha? Or, unsa ka ng kalaki, ha? Marag, kuhan yun ka ba? Katuuhan dili, pero naamay nakuha sa CCTV. Kanabitaw sa Mandawi, dahil ka nangamay mga disgustia, dahil nga kuhan, itong mga dump truck di pambutang. Tinuol ko mo andal gabi indako, itong ano yung mga empleyado ng atong ipangutana? Naay mo andal kalit. Kanabang mga damtak na mga labi ka na sa TEO dahi? Kanang sa Mandawi sa traffic division, naari to ipamutan itong mga ilang ipang impound yung mga sakyanan nga nakadasmag. Sus! Hindi gabi, imahigala na ako ni Mukalit nagbusina. Wala usahay, imahigala, makaingon ka tinuod ba yung minani, no? Usahay, makaingon ka bida. Manimbaot sa limbalhibo nga tinuod dito ka matuulan siguro, ani. Alas 8.38 na sa Manuban Kalon, yung atong tulumanon, yung inyong tulumanon.
8: Straight to the
0: point. At sa balikan, may gala tong kauban si kasamang Edward Ligas, tong sports analyst. Labot may gala sa pagkulukubildo na to. Ining nahitabo, may gala sa duha ka mga players sa Ateneo de Manila University, kining Blue Eagles. Now, dito mga sa Manila, may gala. Bisag dila sa Cebu, grabe man kayo ang competition rin. Kaya mga syudad, may gala nga na ang mga universities. Doon naman mga varsity, ana, o niyang basketball, may gala dila. Si Safi, man dila sa Cebu, no? O niya, kini si Kuan, usas mga players gi kanigin ani mahigala kanang sulti baya sa jud kung kamao ka modua kanang maayong modua mahigala kay maofiran kag scholarships eskwelahan napagani uban na taga ag allowance inday kin duna mo ko na ilhan anak nga ofiran la bisag sa Cebu lang nga mga universities nya kini mga higalang usas mga tinun-an nga na involved ini kini si Rene Batirbunya taga Agusan din ini eskwela ni mahigala dito sa Davao, ofira ni mga kagilaan kay winner man sa rin na appeal man sa palaro dahil mga sukit di Pabinaw. O niya, nahimo ning MVP rin rin. Most valuable player mga sukit di Pabinaw. So natural, ofira siya. Ito na adto siya sa Ateneo de Manila. Kung sabang kalakiha mga sukit di Pabinaw nga ni adtong June 8. Katong June 8, no, mo'to'y unang abli sa klase in Dekin. Di ba rin? Mo'to'y first day sa klase. Linog dito sa Mindanao. Duha ka dagkong panghitabo. Linog may gala dito sa Langgani province. Nag-co-village ganita ito mga kagilaan. O niya, doon na po'y mga basketball players nga nalumos mga higala dito sa may Aurora province. Kung sa baning kalakiha, part ba niya silang training ngayon ani? Or doon na baka niya mahigala inisisyon nga nahimo dito? Manang karon wapa kayo pa'y tingog mahigalang at tininyo labot ani. Ang daghay ng utana mahigala kay duha ang namatay. Kini si Rene Batirbunya, 19 years old, taas ni mahigala nga bata, basketball player, o kini si Divine Adili, 21 years old nga Nigerian, sakop ni sila, kauban ni sila sa Ateneo Blue Eagles. Noon sa panghitabu ang na-disgrasya man, atong sports analyst sa atong kauban sa kadali, eh. Atong ng international boxing judge, pero nag-monitor sa siya ni mga higala ng mga updates ani mga sukit ni Pabinaw, guban pa ng mga pagkulo kabildo na to. Ining maong paghitabo. Kasamang Edward, may buntag. Kasamang Edward.
9: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
10: Mayong buntag. Kasamang Attorney Rupil. Mayong buntag sa atong mga sukintig Paminaw.
0: Oo. Oh, kining tanaw ni mo ni kasamang Edward ba? Kaya kina, ikaw, tigpaniid ba ka? Ala, gawas ining boxing. Tigpaniid ba sige ka ining basketball? So, tanaw ka ni mo ani kasamang Edward. Part niya sila ng training. Kung sa may nahitabo kaya ni nga part sa training ni or naunsa kang hitabo ang anong na-disgust sa intawin doon ka mga players?
10: Well, tanaw na ko, kabahin ni sa ilang training, no? Kanang ana sa tubig, no? Ang uban gani sa swimming pool, ang kadtulang ila kay open kayo sa dagat ba? Dako kayong dagat. Pero kabahin to sa training o gitawag lang team building siguro. Pero ang daghanggoy ka ng mga pangutana nga wa matubag sa Ateneo de Manila University. Bisan pantod og una gipugna nila permero ang head coach sa Blue Eagles nga si Tab Baldwin until such time na nibuhi na siya og mga pasiunang mensahe no kabahin sa nahitabo diin wala daw ta mismo sa inahan ni Rene Clert Batirbunya. So tanaw na to kabahin gito sa training kasama nga Rupil ang di lang nato maklaro ang mga pagduda kung naabat to sila which ngay butang sa ilang tiil. Kaya labi na ang kanang duha mga athlete mani kasamang Rupil mga tag-as mani si Batirbunya 18 anyo 6'4 ang height ini so taas ni tag-as unya kadtong si Adili 16 to kay sintor man to sa Ateneo
0: huyawa no?
10: O tag-as kaayo unya atleta ni so dili basta-basta physically ko ang yun ni unya ang ilang gi nagtraining sila tagahawak ramang kuno nya ni abotong tulo ka bawod nga nabuak ang bawod mo na delikado ka nang mabuak gid nga bawod sa akong experience sa bata pa ko nga nagpuyo mi mamaling mi kani adto basta mag mabuak ang bawod nga nagkuan mig baruto say malunod gid among baruto manggunit ra mis katig kuya manggod nang buak nga bawod no kaysa ni agtong dako pero di siya buak so tan-aw nako kana may mga isyu bisan pag moingon ang kadtong first responder nga wala sila nakita nga mga witch no sa nga sa diyang ilan ang nakuha ang patayng lawas ni atong Baterbonya og ni Adili pero kadudahan gihapon no kay ang Ateneo labi nang Ateneo nga bukal kayo sa mga EJK unya tapos kining ilang isyu di sila makapagawas og formal nga kaginawan gani kasamang Rupel no so kabahin to sa training tan-aw na to kay di man to karon lang gihimo matud pa sa mga players sa Ateneo kani adto nga wa na sa ila na experience po sila ni anang maong training kasama ng Rupel.
0: Part din sa training ni kanang kun siguro sa Eduardo no kanang dili sigon nga unsa part sa training basi gibutangan ng mga weights mo mailang kuan nga para part mga pag jump bitan nimo taas pag ginig imong pag ambak pag lukso ana anak ka og kuan kay tungod sa mga weights nga gibutang.
10: Ingon pa sa uban kung ina kuno kanang gawas anang pagtaas ang imong ang imong pag-ambak kaysa nang ang current sa tubig niya na kay weights ba. So grabe kaayo. Ang at the same time ang mental toughness ko no. Pagsukod sa imong unsa kaka kuan ba labi na sa mga crucial games gani nga kinahanglan ang imong mental toughness nga dili ka maratol basta-basta tungod kay imong training. Grabe kaayo, no? So di lang kay kadtong hitabua do na pay mga kanhi Blue Eagles ng mga players nga nakasinati og susama nga training kasama ng Rupel.
0: No? Okay, di mo ka makatuogod niya, di ka mamanlangoy ni mga bata. Amang atleta ko eh.
10: Oh, labi na ka to si Rene Clark Baterbonya. Nagpuyo to Agusan River. Tagat ko aman to, Talakugon, Agusan del Sur. Kadako anang Agusan River. So, niya, kibaw ka ng Batas Probinsya, kita nagdako tag probinsya. Kusog man tama, mga ligo og suba, di ba?
0: Oo.
10: So, mulangoy to si Baterbonya. Unya mona no ang makasabot sa gibati sa inahan kay ilang taon tong gitawag na to kuan baka nang ilang gidahuman nga makaaswat nila o makakuan sa ilang kapubrihon na kasamang Rupel ang talento ni adto di ba kaya kuan man to sikat man to sa inang kasa probinsya pero nahimo silang champion sa palarong pambansa sa miaging tuig dito sa Ilocos Norte ang Davao region diin siya nagrepresent no mabitang gikuha siya nga scholar sa Ateneo di Davao tungod kay iyang napadaog ang Davao region sa grabe nga competition kadaghay ngilngig nga basketball player anang NCR Calabarzon even sa Cebu kasamang Rupel pero ang Davao pinaagi ni Baterbonya na champion siya sa palaro at the same time na MVP siya kasamang Rupel so dili basta-basta so naagyoy ka ng dako siya kanang gitawag na itong expectation ang ginikanan o kanto mga fans niya mismo na sa wapato siya mo gikuha siya sa Ateneo gikuha niingon pagod siya ang coach nga mubalik ko 5 years after this amua nga adunahan nami o at least nami di nami pobre no mo na ipamulong sa bata.
0: Gabi no doon na siya pangandoy pag kasama Edward niya mahaw aspon siya sa kalisod
10: correct ano? Doon na siya pangandoy unya ang iyang investment maura iyang talento kasamang Rupel unya sa basketball god like Ateneo kung ano mong dani mo ma, kung maayog yung ka maadto na kas PBE unya kung scholar ka wakay bayad unya napakay mga allowance kompleto pagkag sapatos uniform tanan napakay ka ng dormitory nga kapuyan so dili hassle like Ateneo nga kuha mo na pinakadato nga eskwelahan sa tibuok Pilipinas diba? So dili basta-basta. So ingon ana unya karon nang gawas na ang mga bati nga balita no kabahin sa coach nga ni Tab Baldwin ang iya mismong asawa iyang anak no so dagay nagkuan ba nga so basig na problema ni o grabe ni si Tab Baldwin nga mo coach mao day kuno wala ni makuha sa PBA isip coach tungod kay naay mga issues nga dapat nga taruhon ba so ang Ateneo hangtod karon kuan pa hilom pas minga pas peran na kasamang Rupel.
0: Oh, hantod niya ilan lang giofilan ng pag-scholarship ang mga igsuon ni Baterbonya.
10: Oh, dito sa Davao, no?
0: Davao.
10: Katong mga manghod nila, ni Baterbonya, ni Clert, o ni Rini, giofilan nila scholarship sa Ateneo di Davao kasamang Rupel.
0: Kaya dito magito nagsugod sa Ateneo di Davao kasamang Edward?
10: Oh, dito, pero wapa, before sa Ateneo di Davao, di at sinagsugod sa Talakugon, National High School kasama ang Rupel. Oh. Ako San Del Sor. O diya siya. Diha to siya nagsugod no niya. Nakit-an iyang potential gikuha sa Ateneo di Davao kasama ang Rupel.
0: Mm-hmm. So kun so, gyud na ang taga probinsya ba no nga nakalit lag kaabot diri sa dagkong syudad nya abot og Manila gumikan siyang talent.
10: Tinuod na no sama gud ni kuan Junmar Pahardo taga Aluginsan ra man ni wa panay sa di pa sikat Junmar Pahardo nya karon multi-millionaire na si Junmar Pahardo kasama ang Rupel no.
0: Mm-hmm.
10: So dako gyud kanang pag-asa kung aduna kay talent nya probinsya ka tagsaro na uy probinsya gud ka.
0: Mm.
10: Tas stand out ka ha sa kadagang mga players gikan sa NCR NCR region Calabarzon kadagad yung mangilngi ka bisan sa Cebu tagas mga taga Sacred Heart UB no daghan kay mga sikat nga player nya here comes from Talapugon Agusan del Sur diha lagi kantos kon grabe kasama ng Rupel
0: grabe ha bitaw no so kining pagkakuha na kasama ng Edward dadon man siya dito gikan sa Davao padong nito sa Talakugon Agusan del Sur mo lang sito-sito sa kanang lugar na kasama ng Edward.
10: O diha man ko nag diha ko nag diha ko nag elementary sa Jatagon Surigao del Sur o nya diha ko nag high school sa Tungaw Butuan City o Agusan del Norte. So kanang mga area Talakugon mubiyahe pintang ko anak kani adto kasama ng Rupel. Karon nindot na lag mga karsada no sa panahon ni Tatay Digong haskang nindot na lag mga karsada ang Mindanao kasama ng Rupel. Mas nindot pa lag karsada kanang mga area Talakugon paingon to Surigao del Sur ikumpara sa Sugbo kasama ng Rupel.
0: Mm-hmm. So kuan siya bida sayang kayo kasama ng Edward. Masayang ang taon niya kato iyang mama intaw perting hilaka nining mong panghitabo.
10: Sayang gid kay kasama ng Rupel. I don't know. Ikaw as a lawyer maka-file ba sila kaso for negligence anak kasamang Rupel no kung gusto ba sila or katong offer sa Ateneo is enough na more than enough para paghupay sa mga ginikanan.
0: Tanaon sa gina tibang-tibangon sa gina kasamang Edward no kay og dunay negligence in the part sa Ateneo tanaon gina napita sa kay wa pa man mahuman ang investigation nato doon wa ba ganing autopsy mo gawas.
10: O wala ani gawas ng autopsy kasamang Rupel ang Aurora Police nung nipagawas ng official nga kon aspisya ang namatyan adto kanang nahutdag hangin ba na nalumusya
0: aspisya by drowning no
10: by drowning o aspisya by drowning pero ang NBI ug ang CIDG
0: may wala pa
10: kandag po si Omic wala pa sila mauman sa ilang investigasyon no.
0: Mm-hmm.
10: So I hope mahataga gustisya ang ilang kamatayon.
0: Mm-hmm. Kinahanglan okay. Din oy
10: oh kinahanglan oy kay dili lalimo siya nang kag imong anak dili lang kadtong si Bater Bunya apil tong si Divine Adili kay mausab intaw ilang breadwinner ingon pa sa ginikanan kasama ng Rupel
0: kini kay Nigerian man kasama ng Edward unsa man kay ang iyang patay lawas ida dito sa kuan
10: matud pa sa amahan ilang dadon dito sa Nigeria no kay mao sa ilang gikuan nga dalon dito ang patayng lawas so siguro gastuhan gina sa Ateneo no kay ilamantong player no si Divine Adili kuan lang intan to 21 years old kasama ng Rupel.
0: Mm-hmm.
10: Tapos si Bater Bunya 18 years old.
0: Kining kang Bater Bunya kay pili kuan man gani taga dirima sa Agusan medyo masunod na to ang iyang anyang pamilya ba nga kuan lang taon sila bitaw niya at least 30 taon tani ka makasud na kuan ang imong okay. Kaugmaon ba no Ateneo na ginug offer nimo.
10: Oh sa probinsya kasama ng Rupel pag naakay ang anak niya kuhaon Ateneo ang mukuha. Of course taas kay kag expectation di ba labi na ang bata buutan. Ug naapoy pangandoy nga mawa sa kalisod ang ilang pamilya.
0: Nya diba? Padung pone sa PBA ni Kahuman pod kasama Edward.
10: Correct sa iyang edad nga 18 nya 64 na siguro. Siguro pag-abot niya 21 years old kasama ng Rupel siguro moabot og 66 to 67 kasama ng Rupel.
0: Mm-hmm.
10: So potential kay sa PBA unya maayo siya sa kusog gud kay tumudang kasama ng Rupel, no?
0: Mm-hmm.
10: So maayo all around player with a dress, post up play unya mudang kasama ng Rupel. So mao tong gikuha sa nang kag taga Davao taga Talakugon ra ka unya gipang pildi ninyong NCR ug ang Calabarzon.
0: Mm-hmm.
10: Kangilngig ana nga mga players diha no kasagaran mga anak pag mga PBA players kasama ng Rupel pero here comes a product of Talakugon National High School mao ya nahimo nga stand out anang panona nahimo pa siyang MVP kasama ng Rupel.
0: Oh mura ni siya kanang barangay lang kasama Edward duwa na liga-liga lang sa dito unyanton niya na kuan siya nakitaan siya kasama Edward kay apil-apil na siya aning kuan palaro
10: kasama ng Rupel o sakto ka ng mga sityo-sityo gani barangay-barangay kasamaan ng kuan kun kasamaan ng RR Pugoy nakakuan pa kuan ka ng nasa TNT ka ng sa Giga nagduwa pa nagmabulo barangay sa una naagyog ko tapos ka ng nahimo ng varsity sa kanang University of Cebu hangtod ni abot sila sa PBA, nahimo na dito sa kanang dito sa collegiate sa UAAP hangtod sa Far Eastern muna siguro siya kung kumasayop hangtod na ni abot yun sa PBA kasama ang Rupel tungod na sa ilang talento kasama ang Rupel.
0: Para sa Subo kasama Eduard yung mga sikat Jun Mar Pahardo kini si Dundon Hontiveros no?
10: Oh, during the time of Jundun Hontiveros, fan ka ay ko anak kasamang Rupel sa college pa, sa UC pa, no? Si Dundun Hontiveros, askang mayuha, na hangtod na na dito na nagduwa sa kanang katong sa Cebu sa una, katong sa kanang mga regional nga mga teams, no? Niduwa na si kanang Dundun Hontiveros, usas mga ngilngig, no? Makadank na Dundun, Puitsag Trace, kasamang Rupel, ngilngig, hangtod karon no? Kanang Cebuano Hotshot, good ang tawag, ana, no? Basta basketball lang ang historian, saludo kong Dundun. Pero sa politika, di lang sabko.
0: Pero sa, lahit lang po, no?
10: Kanang sa esports, labi nagbasketball, saludo kong Dundun Hontiveros, anang butanga. So, kuyaw kayo niya, maunay ilang, mao na imong unsa pa na talento so madunahan gyud ka kasamang Rupel kadagkuan ng mga kontrata inig napay signing bonus di ba pareha na sa boksidor Manipakyaw tapos Manipakyaw ka bilyonaryo kasamang Rupel kinsa nang mga world champions nga mga sikat so ko ang gyud kanang adunahan kadto sa Batirbon niya tan-aw na ko musikat gyud to kay probinsyan sa probinsya anad tog physical nga duwa ba kanang sakit-sakit gani so di kayto dito ma intimidate sa mga duwa sa Manila kay anad sa probinsya god kasagaran physical ang duwa di nimo ma basta-basta ba labi na kini mga anak og adunaan ikumpara nimo adtong kuang gyud ba kan gikas probinsya nga bahaw nga dukot ang makinaon aligon kayo di na nimo ma intimidate kasamang Rupel no
0: maogyo
10: kasi nga mga player so sayang kay kasamang Rupel no og ayop nga matagan gyud sila gustisya di lang si Batirbon niya apil na to si Divine Adili kasamang Rupel
0: so kay 18 or 19 years old ba ni si Batirbon niya taas pa yung nagmaabdan kasamang Edward
10: o taas kayo to be exact dili na 1918 ko na
0: 1818 ba ni
10: 18 pa ko na 18 pa sa tapos ang so 18 19 22 so napa siya 3 years so posible mo abot siya 6-7 kasamang Rupel so sa height nga 6-7 o kuan kay no oy dagay mo kuha nimo sa PBA labi na kung maayo kag performance sa Ateneo Blue Eagles kasamang Rupel
0: sa ganin nga yung mga naa sa mga university pa primero padong sa PBA na sunod
10: kasagaran gyud collegiate adto na sa professional kasamang Rupel no adto na sa PBA or MPBL pero kasagaran mas lucrative ang PBA kasamang Rupel kung maayo pagyud ka adto pagyud ka sa national team ang Gilas sa Pilipinas kasamang Rupel
0: kay kini sa Sikwan ya bunil balingit di ba mga tag-as man mga tawhan na sad
10: tag-as nga sa bunil balingit kasamang Rupel pero dili in ana maayo ikumparar ni mong Junmar Pahardo kasamang Rupel.
0: Ang iya lang, ang iya katason lang. Nya.
10: Ang iya lang katason ni Bunil, pero may inkag sa talent wise sa lihok o pamuntos layo rang Junmar Pahardo kasamang Rupel si Bunil Balingit kasamang Rupel.
0: Huwag niya kuhan, Dundun Hontiveros.
10: Dundun Hontiveros, all-around player na he can shoot sa 3-point area, he can dunk, tapos kuan kayo, maayog yung kayo, he can assist, no? All around us, Dundun Hontiveros kasamang Rupel, maayog kayo.
0: Pero anyang, kanikan Dundun, kuan siya primero, UC niya, sa may sunod ano yung kasamang Edward?
10: Actually, kung ako masayop sa iyang kuan primero, diyan na sa UC, no? Murag dunbus ko man, UC na. UC sa high school, hantun na sa college kasamang Rupel, no? Ang kung ako, kung Don Bosco tapos sa UC College na si Dundun Hontiveros kasama ang Rupel no di na may kwan sa iyang panahon sa high school siya si Dundun makadant na kasama ang Rupel kusog kay na mo dunk no uga grabe mo itsa tag 3 sa iyang panahon hangtod karon maayo gyapon mo duwa si Dundun Hontiveros bisan pa man sa iyang edad kasama ang Rupel
0: so samot na kini si kwan ang linihukan ani ni kwan madevelop pa gini kay Ateneo na gyud nagdaon ta kasama Edward so ma develop pa gini to ang iyang liho
10: madibila pag yun eh. Madibila pag yun siya. Kaya grabe ang competition at the same time, grabe ang training. Apin na tong team building siguro training to. At akay ba, kung sa ipamutang at to sa tiil ba, kung sa diha, grabe ang training. So, mas grabe unta to. Ang ang siguro ang iyang talent mas ma-develop o ma-improve pa kasama ang Rupel. So, sama good naman ni Pacquiao pag-abot ni Freddy Roach.
0: Mas nausab man yun. Nausab man yun.
10: Pag-Europa kayo nausab-giusab ni Freddy Roach o gihimo siyang all-around nga boxer, no? Nga maayog dipinsa, maayog kayo siyang opinsa, o niya ang power kasama ng Rupel, no? Inana. So,
0: kaya kita matama ni Pacquiao kanya to sa dilipas Freddy Roach, may nagdala lahi ang iyang movement, no? Yang, ang iyang tiil, ang iyang footworks, lahi kayo?
10: O niya, barabara lang siya, barabara ba? Magsalig sa iyang power gani. Pag diha na siya ni Coach Freddy Roach, giusab ang iyang footwork, no? Ang iyang footwork giusab unya ang iyang depensa kasama ang Rupel, no? So nahimo siyang Manny Pacquiao nga one of the greatest boxer of all time kasama ang Rupel, no? So ingon ana, so si Butter Bunya dako to siya ga sapana ugma, no, sa basketball kasama ang Rupel, no? Kaya sa akong gikaingon gikan to sa probinsya, tested to sa mga physical games kasama ang Rupel. Dito basta-basta ma-intimidate o ga sa nang kag napaimo nimong champion ang Davao region unya na MVP pagyug ka kadaghag competitor, ano, mas tag-as pa tong uban mga players gikas kalabarson og dire sa NCR kasama ang Rupel, pero gipil din nilang Butter Bunya at that time last year. Unya ni last year, last karon na tuig, last ni ato mi aging buwan mi apil pagyug gapon tos pambansang palarong pambansa, no, representing gapon sa maong region, unya nakadawat lang sila silver, napil din na sila sa Calabarzon kasama ng Rupel.
0: So, pero mo lagi na, so, yung kon mo kung yung kaagi ba, nga gikan sa kon nga, di put kon yung pamilya in town, gikan sa kon yun kasama Edward, no, pubri lagi sa in town, unya, mahuman.
10: Matawag na to, Cinderella story ba? Ang tipo.
0: Pastila.
10: Kuhan kayo, kanang naninguha ba, naninguha? Alang sa iyang pamilya, buhutan itong bata. Buhutan kayo. So, daghang yun na, yunta na Willy, no, sa ni Rene Butter Bunya kasamang Rupel, no? Kung ang ayop, ang Ateneo, mutingog na sila, di lang ang ilang coach nga si Tab Baldwin, ang Ateneo administration, no, ang management, kay ilang, ang Ateneo faculty staff, mismo miawag sa administration nga, mupagawas, nag-official yun, kabahin ining nahitabo ni Butter Bunya og ni Adili kasamang Rupel. Paghihapon sila hangtod kanu, paghihapon, no, si Batik.
0: Ang coach sa manitingog nila, ang coach.
10: Ang coach lang niya, ang coach, gitubag sa iyang asawa, gitubag sa iyang anak, nag-ilid kasamang Rupel. Kaya kung imong asawa lang, kung imong asawa lang mo tingog, ikaw ba na, daghamay mo dapig sa asawa kasamang Rupel. Ato nang dawato, no, sa kanang sa Pilipinas, o bisag asa gani, basta ang asawa na mutingog kontra sa iyang bana, usually ang kadaghanan mudapig sa asawa kasamang Rupel. Wa na hilalis kasamang Rupel, gipun ang pas anak samot ka unlod, no. Unya matud pas uban ang kuyaw kuno basig ang sunod nga ipagawas basig akabay na sa sexual issue kasamang Rupel. Matod ni Tabal kasamang Rupel. So kuan kayo ba kanang maluoy ta ni Tabal din, pero he has to face, no, kinanglan iyang dawaton ang accountability kasamang Rupel.
0: Okay, siya may kuan ani.
10: Siya may mutag gitog na tog second parent, di ba? Gitog yan na sa iya. Unya ang school, ang Ateneo mismo, ang Ateneo, dapat mo kuan sila kay daghang kay mubas, mainan kay mo mo pagawas og mga statement kabayan sa EGK na di ay patay niyong duha, di mo magkapaghantod paron pila nagka duha mo duha na kasimana, wa gyud mo iya gipagawas nga official statement from the school kasamang Rupel.
0: Gidraft pa kasamang Edward?
10: Gidraft pa. At tiniyo, dagay bright niya kasamang Rupel. Number one school good na good. kining isyuhan, nabugo sila. Nabugo mga tiniyo. Dagay bright niya, no? Kapig bright na lang at tiniyo niya. Nabugo man ang isyuha. Wa man yun sila mutingog kasamang Rupel. O niya, kadudahan pa, kailang gipugnan pa ang coach pagpat na dili mo tingog, maayo bago na, dili maayo eh. No? So I hope matapos ng investigation sa CIDG, no? O sa NBI, baka ingon lang uban nga, ailang kunos matibag. Walang kunong pero ha, basta kaya ato lang matagang geogustisya si Butter Bunya o si Adili kasama ang Rupel. No?
0: Oh,
10: kaya, dili lalim ang ilang na dangatan in tano. Wain tayo mag-expect na mamatay ito sila, no, sa maong training kasama ang Rupel. No?
0: Sa kabataon pa ba? Sila.
10: Sa kabataon.
0: Physically fit na nabitaw?
10: Physically fit sila. Sinang kag 6'10 si Adili, kataas ano nyo, batirbon niya 6'4, mas kang tag-ato niya, tagahawak ra ang tubig. Mm. Nanong naana man to? No, di, nanong unsa man yung nahitabo niya, katong resort nga ilang gikuanan, dapat manubag po to, kuwang man silang mga gitawag na itong mga precautionary measures ba, nga ipamutan dito nga kanang miriya ka, ginadili na unsa diha. So, I hope no nga aduna gyoy concrete result sa maong investigation kasama ang Rupel.
0: Tanawon gyud ni ang hoton to kay parallel investigation sa NBI o gining sa IDG. Actually, oh. Kinalan mo ko ang atin niyo ini kay mo reklamo ning gini kanan ni manubag gyud sa ni kasama Edward. Malalim ka na og part sa training ano wala masay mga nakaandam daan nga mga rescuers. So sila nakaandam standby ambulance. Standby ko na ba?
10: Correct na nga punto, no? Kanang wa may rescuer, walay ambulance. So, pila pa ka minuto dito na, sinang kag, it took 30 to 40 minutes kasamang Rupel nga nakitaan ang lawas. So, di na nimo ma-revive kasamang Rupel. Ay,
0: Kuyaw.
10: Kanang 30 minutes, lisod na kayo na nimo i-revive. Siguro 5 minutes, pero 30 minutes kasamang Rupel, na nakitaan sila, lisod na kayo na, di na kayo na. So, nga nung inana gani, sa ilang misyos ba, nga nung kulang man, nga kining atong training gi-design man ni nga kuyaw ba, so dapat unta nagkuantag mga missions para dali maka-respond in case nga adunay mga
0: okay dato god eskwelahan. So sakto sad mo sa mga kwansad nya legitimate magkanang inyong training kay varsity man sila, so nagi exact support po sa administration. So unsa may mga gikinahanglan o andam po simbako in case of emergency, para lang vaccine kasama Edward ba, di man po di man pa-vaccine lang kanya kay Dr. Skilled.
10: Correct na, no? Sa stricto kayo ang Games and Amusements Board, no? Kaya, dili magsugod ang boxing kasamang Rupel kung walay medics o ambulansya.
0: Mm-hmm.
10: No? So, bisan pag na gani, nga na medics o ambulansya, before magsugod, naagya po'y namatay sa boxing kasamang Rupel. So, mm-hmm. Inana ka kung ano ang, so, dapat unta, kanang inana nga mga training, I hope nga ang Philippine Sports Commission, makakam up sila, kauban ang mga collegiate schools, no? O universities, ang ilang mga sports koan administrators maka-come up sila guidelines kabayan sa mga trainings kasamang Rupel, no? Mm. Para maprotektahan ang mga athletes og dili na mausab, no, ang nahitabo ni Butter Bunya og ni Adili kasamang Rupel, no? Mm. Dili larim, no, sa koan, no, daghang kayong nagsunod ini sa among isyu kasamang Rupel.
0: Labi nga
10: grabe kayo, no? So di lang gani ni sa Pilipinas, sa ubang kalibutan na nakuan sa ni nga issue, no, na report sab ni siya kasamang Rupel. Tungod kay kuan man gud dili lalim duha gyud ka atleta ba.
0: Mm.
10: Murag sa boxing pod atong niaging tuig dihin duha ka boksidor sa usa lang ka event, duha ang namatay kasamang Rupel.
0: Sus.
10: So kani adto ang kanang regional title, WBO Asia Pacific or OPBF, 12 rounds na kasamang Rupel.
0: Mm.
10: Tungod kay dunay namatay nga duha ka boksidor ang mga regional titles, no, karong panahon na Japan o ang Pilipinas, gimo lang 10 rounds kasamang Rupel.
0: Gipaubsan na lang.
10: Oh, sa magyapon na sa una ang boxing 15 rounds na kutob apan day usa ka inahan nga sa Korea nga namatay iyang anak, gi-question niya, so gimo lang 12 rounds kasamang Rupel.
0: Mm.
10: So dili lalim.
0: Mm.
10: So okay. Yun ana, no? So kana lang magpaabot lang ta sa kasamang Rupel kung unsay resulta niya sa investigasyon, no?
0: Mm. Okay, so mangitan tag dugang pa mga updates ani matag karon og unya kasamang Edward.
10: Oh, salamat kay kasamang Rupel.
0: Salamat
10: sa imong mga sugdig paminaw. Thank you kayo. Bye.
0: Alas sa 9 bisayas na may gala na padung ng convoy day. Gikan sa Davao padung sa Agusan, no, sa kini ang convoy ni ining patayang lawas may gala ni Arini Baterbunya. Ang tagay pagtagad karong tataw, standby sa ato si Padangat ang pipila ka mga mahinomdanong pahinomdom. At untak na alas 9 bisayas na.
8: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. Kainit sa panahon pero usahay mukalit lang pod og uwan, maunang usahay muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo, disturbo sa trabaho, labi nag magdalanig labad sa ulo.
6: apektado atong inadlaw nga gibuhaton o kung dili gyud madala maka-absent pa ta. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban labi na magsigit og paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
15: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
13: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
13: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
16: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: In 5 meters, turn direct.
18: Ha? Asa ko no?
19: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
20: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
21: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
22: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
23: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
25: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang Iberry.
26: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
27: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med Iberry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa bumian.
28: Iberry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
29: Suwayi ang Iberry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
30: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ini imbento, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most apidya described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
2: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
0: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ano ay maing balita? Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naala kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aro makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 2496 01 series of 2026.
5: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets ug uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty ug naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. It's rainy and back to school season sa mga ka-Pure Gold. Andama na ang inyong mga listahan sa shopping. Kay buabot na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon nakapahigayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21 para sa atong 3-day sale. Ug pag-enjoy sa dagang special discounts sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, all Always Panalo. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020 Series of 2026.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
6: Atong attack na higala sa 9:15 na sa atong uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the
6: kini nga portion ato gato may gala sa Sugar Troll. Daghan karon ang dunay gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o human diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gihimo isip herbal medicine. Munang epektibo mahigala nga makatabang sa mga dunay naglisod sa pagkatulog sa maining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Maong sama ka nato matag adlaw nag Sugar Troll.
7: Straight to the point.
6: Alas 9:16 na dili pa tamo adto sa uban pa mga issues mahigala diri sa ato sa Subo niadto milabay nga Sabado, mga kagalaan, dunay na disgrasya dito sa may SRP. Grabe hat ng disgrasya, ha? No, naunsa man itabu, ano? Ito, pakita sa video, kaya nung may, muna nakuha sa CCTV, mga kagalaan. Kaniyo? Unsa man so, ang... Pick up nga, kwan?
8: MVP.
6: Muna, ha? Akin siya, so may kwan siya, may U-turn siya. Pag U-turn na...
1: Hala, sus!
3: Ay!
8: Patay!
3: Ay!
8: Ay!
3: Oh, shit!
1: Ginoo ko.
3: Patay!
8: She turned out there in front of him?
6: Dapit man sa may El Corso na, no? Naay ko nila. Ano man siya ko na? Noo? Na. Kusog kayo sa pick up ng dagan.
3: Ay! Ay! Shit!
8: Patay!
3: Patay!
8: She just turned out there in front of him?
6: Naunsa mahitabuan niya. Ang motor niya, doon ay angkas. U-turn siya. Doon ay pick up mga higala nga. Kusog kayo, oh.
3: Ay!
8: Patay!
3: Ay!
8: Ay!
3: Ay!
8: Shit!
3: Patay!
8: Patay! She just turned out there in front of him?
6: Ang kwan ano niya?
3: Ni
6: U-turn niya. O pag U-turn na mahigala, ang driver ng angkas, nabanggaan siya sa kapikap o nadaro ni. Diya sa kalsada mga kagilaan. Grabihan hitabu ah. Paspasa sa dagan itong pikap. Ano mo na yung pag U-turn niya? Hindi ato sa staplin?
8: She just turned out there in front of him?
6: Sa sintro nga lane yun.
3: Ay! Ay!
8: Patay!
3: Ay!
8: Ay!
3: Ay!
8: Shit!
3: Patay!
8: Patay! She just turned out there in front of him?
6: Sus, Ginoo ko. Dapit na sa may El Corso mga kagilaan, kini maong nga disgasya. Grabihan pagkakuan na yun. Ato ko ang mahigala ang update report. O ba ni Idol Tweety labot ani mahigala? Nini mga orasa karon. Dunay mga updates ani. Yes, Idol Tweety.
9: DYHP. RMN Report.
10: Tornado feel patay on the spot ang kining driver sa motorsiklo nga giingon ni U-turn din he sa Maya. Dula gini sa El Corso Tornado feel. Doon naman tinakita na lang ang stoplight. Dina ni dapitan niya ning U-turn ni ang kining mga motorsiklo. Samtang ang sakay ni ini at Tornado feel ihatod unta niya sa New Star Attorney Rufil para mo trabaho kay dead on arrival.
6: So sa una ba, Idol Tweety, no? Doon na po ihatod ng New Star po? Na magtrabaho, yes, napatay saan?
10: Ubay na giyod. Oga mga incident, road incident din he sa kaning maong dapit. Lakit na ning kaning U-turn slot giyod nila, Attorney Rufil. Inigyod kasagara na nga adunay kanaganing madisgrasya. Kung dili man gani Attorney Rufil mamatay maangol grabe ang injury nga makuha kapag U-turn pod ani Attorney Rufil. Nga dayon ang kining maong driver pod sa pickup nga makit-an pod gyud natong hagtros pod gyud ang kining pagdaga ni Attorney Rufil gikan sa southbound lane kay padung man siya pa norte Attorney Rufil ang kining maong pickup kay kon Attorney Rufil kanang blind spot sa iyang dapit ba. Mm-hmm. Ano yan nakitaan, kay doon na may naghunong din he, kay lagi red light pa ni ang kining sa may motorsiklo nga area, ang kinipong dinhing dapit Attorney Rufil sa ilhang U-turn na na ang kilid nga dapit kay red light pa po Attorney Rufil.
6: So pasok na yung motor sa ilaw na kasamang Idol Tweety?
10: Pasok yun Attorney Rufil. In fact, Attorney Rufil sa tuang makitaan sa mga videos, sa mga pictures na kuha aning maong incidente Attorney Rufil, maradili na po yun, mahulagway ang kining sa driver nga kung driver sa motor Attorney Rufil, ang iyang hulagway, di na yun mailhan.
6: Kaya
10: tungkol po sa kagrabe nga impact. Ang kinimang kung gikahimutangan po aning motorsiklo Attorney Rufil, red light atong higayon na. Oo, ang kinipong sa may pick up nga side Attorney Rufil naman siya sa Picas Lane. Kaya padung na unta to go Attorney Rufil murag ang nahitabo kaya kanang beating the red light ta. Kaya kaon lagi mingaw man pod ang kadalanan niya atong ibawa na Attorney Rufil perti magyong halapara pod sa daan aning may SRP mo nang ang uban gyud Attorney Rufil kanang mo overspeed na ba sa kanang gi kaon na speed lang unta din ha sa SRP. Moto tong higayon na Attorney Rufil wala gyud maluwas ang kining driver ug ang kining angkas niya nga padung na unta mo trabaho Attorney Rufil. Ug atoa ding iklaro Attorney Rufil ato ang nasayra na gikan pud mismo dinhi sa Traffic Enforcement Unit kay ang ning katapmang god kay yahaning pagumangkon yahaning pamilya ang kiniyang angkas apan dili Attorney Rufil kanang kuno niya kanang bali naghabal-habal driver ani ang kining maong driver sa motorsiklo.
6: Oh, so habal-habal driver ni, nyani ay ni angkas niya nagpahatod sa nustar, inana.
10: Yes, oo, yes, Attorney Rufil.
6: Okay, standby sa Idol 20 ha, tumbalikan kadali ha. Oga, pwede ba ka na itong mahinabi ba ka ng driver o unsa ba ka? Standby lang sa, humalamang pipila ka mga pahinomdom. Tak na, alas 9.22 na.

0: Isyo na ganibi sa 600? Kung presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Balit na!
2: Sarap magkasama!
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambition o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
5: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suki.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind na akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc sa Straight to the Point.
14: Alas 9:26 na mahigala sa Banuban karon ang atong tulumanon ug inyong tulumanon. Ato sa balikan si Idol Tweety mahigala sa dugang reports ani. Unsa bay mga kumpleto mga ngan ani nila kasamang Idol Tweety? Og ang exact nga area di nahitabo ni kanang sa may El Curso, unsang oras sa gini? Exactly nahitabo Idol Tweety.
15: DYHP. RMM report.
16: Yes, Attorney Rufiel, ang oras ni Attorney Rufiel sa maong panghitabo kay alas dos sa kapunon niya itong Hunyo 13. Sabado ni siya, Attorney Rufiel, niya ang kining mga nakalas, ang driver mao si Bernal Navarez, 45 anyos, samtang ang kiniihang back rider mao si Crystal Claire Mondares, 22 anyos pa ni siya, Attorney Rufiel, nga nagtrabaho sa New Star. Samtang ang kining driver

0: driver sa pick-up nga maoy nakabangga aning nagmotorsiklo at ni Rufil mao si John Edril Bacalanco, 23 anyos, taga Talisay City ni siya, Atty. Rufil.
1: O siya, pili daw, Bacalang?
0: Bacalanco.
1: Bacalanco?
0: Yes, Atty. Rufil.
1: 23 anyos?
0: Yes, Atty. Rufil. 23 anyos ni ang driver sa kininga maong pick-up.
1: O sa may trabaho ko ng Cristel, diya sa Nustar?
0: Kuhani siya, Atty. Rufil, kanang sa may Estee Lauder ni siya nga kanang staff.
1: Mm.
0: Oo, staff ni siya sa Estee Lauder, Atty. Rufil, nga maong stall din ni sa New Star. Nga, mutrabaho gid ni si Crystal Clare, Atty. Rufil, alauna sa hapon. Ay, alas dos sa hapon, Atty. Rufil. Mo nang mugawa siya silang panimalay, siguro mga launa, Atty. Rufil, atong higayun na, nga, motong na late na po, siguro po din ni si Atty. Rufil, motong ni U-turn na lang din ni dapit. Wa na gani ni Adtulit na may U-turn slot gid, Atty. Rufil, katong ilawang gid.
1: Ilawang tulay.
0: Oo, ilawang tulay. Kani siya, naama po U-turn slot, rimondarin lang sa siguro sila ning U-turn na Atty. Rufil, mo lagi na, dili na po na itong mas madunggan ang ilang hobby. Kaya kani po, ang driver po, sa kining mong pick-up, Atty. Rufil, dili man po na ito makahinabi. Kaya lagi, base po sa initial po, nga na ito nga nakuha, gikan po din sa Traffic Enforcement Unit, Atty. Rufil, nga marida kasettle na ni ang duha ka mga habig, Atty. Rufil.
1: So pala, na-detain pa diha ang driver sa pick-up?
0: Detain pa. Sa itong nasaira na Atty. Rufil, posibleng karong adlaw makagawas niya ang kining mong driver.
1: O sa may initial nga investigation sa police, kini sila ang habal driver nga si Bernil Navares, iyang giatod si Cristel Mundiras, Amundaris, diha sa Nustar kay mo trabaho. So, kung ano nila, nga bayad lang, anak, bahatod lang motor, anak, no? But kini si John Idril Bacalanco, sa may trabaho, ano niya?
0: Ang nakabutang din ni Atty. Rufil, nakuha rin na to sa iyahang ang info na to na nakuha, Atty. Rufil, may nakabutang on sa trabaho, ano niya, Atty. Rufil.
1: Asa man ko na siya pa doon, paspas mo kayo ang dagan.
0: Gikan man ni siya sa Talisay nga habig, Atty. Rufil, pa doon sa downtown area.
1: Oo. Kaya mo magkusog-kusog to dagan niya, God?
0: Medyo kusog yun ang dagan, Atty. Rufil. Makita yun na to sa katong dashcam nga ning katap na sa ining social media po, Atty. Rufil. Nga, mo to, Atty. Rufil, ning suway pa daw ni og kanang likay ang kininga maong pick-up nga driver, Atty. Rufil, sa kining motorsiklo. Apan, wala gini yan na dala, Atty. Rufil, ni-apply pa gani ni siya og brake. Apan, naanag yun sa iyang atubangan ang kininga maong motorsiklo matod pa, Atty. Rufil.
1: Mm-hmm. Okay.
0: So, for Atty. Rufil, mauna ito ang nakuha diri sa Traffic Enforcement Unit kabahin ani. At walang pong ibawon, Atty. Rufil, kay gisuroy man po ni Radyo Manjing Galliardo ang kinigyong duha ka mga nakalas o gugaling tinuod bagyod, Atty. Rufil, nga nakigsettle ang kining matag pamilya sa kining driver po da sa kining pick-up po, Atty. Rufil.
1: Okay.
0: Kaya mauman na itong unang nakuha din po sa Traffic Enforcement Unit. So far, Atty. Rufil, mo na ito ang update din sa Traffic Enforcement Unit. Kini yung Idol TV Saya sa 93.9 of DYHP RM and Cebu Tatak RMS.
2: Radyo mo nationwide.
1: Salamat, Idol TV sa mga report. Kini nga portion, may galang hatod ka na ito sa Life Extension Vitamin D3. Alas 9.31 na ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, magka-function sa maayo itong mga cells, magka-produce ang mga panagang, magka-patay sa mga viruses sa di pa nimo sulod sa itong mga cell wall. Busa inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din mahigala sa mga medical doctors, 100% kay ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City in Himutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building o gingaman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
2: Straight to the point.
1: Atong giadto mahigala ang panimay ining na biktima taon gabihan ni tabu asa kuno pag U-turn mga kaygalaan. Nahinumdum ko sa una dai do na poy guardiya sa CIT to ang iyang papa. Iyang anak sa trabaho na pud sa Nustar. Nga diha gyapon sa U-turn nan dekin. Murag hilan kay nang lugar ra mahigala por bida. Ah mga motorista ha sa moagi sa may SRP hilan kay nang lugar ra diha. So kumahimo extra careful. kadtosang maong pick up may galing mong bantayan, lahos-lahos sa itong iyang pagka-drive pinikin. Sa ito, green itong sa kung ano ito, traffic lights ito. Unya ano na didiritso man sa ni mga higala U-turn ng usako unsa manggaling. I hope ang atong kapulisan maka-imbestigar og talong ani mga kahigalaan. Kini nga portion sa batod kato mahigala sa Sugar Troll. Ato sa daw aton pag-check mahigala si kasama nga Jane Galiado ni Moras. Yes, sa kasama nga Jane.
2: DYHP. RMN Report.
0: Yes, Radyo Man Attorney Rufil Nadjol, subo ka ayog yun pamalandungon. Ang kining maong panghitabo nga disgrasya ni atong Sabado Attorney Rufil dito sa may SRP. Karo, atong gisusig yun, gianigid na to ang mga panimalay ni ining mga nakalas Attorney Rufil kay duha manggid ni ang driver sa motorsiklo o ang angkas ni ining usa ni siya ka brand ambassador Attorney Rufil sa kanagang pahumutan mao ni ang iyang mga trabaho karon live din niya Attorney Rufil sa may sitio Kawayan barangay Pardo ning Dakbayan sa Subo asa ni gihaya si nauna na ni natong nailhan nga si Crystal Claire Mondares Attorney Rufil niya gihaya niya siya diri karon sa ilaha kapilya base sa ato ang inisya sa ato ang nahibaw-an gikan po dinhi sa iyahang kabanay Attorney Rufil sa iyang kabanay Attorney Rufil nga ang iyahang duty gid Attorney Rufil alas 2 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi. Nga nahitabo ang kining maong disgrasya Attorney Rufil base sa investigation sa atong kapolisan alas 2:00 manggid ni sa hapon. So padung pagidun sa di ay ni siya nga mo duty atong higayon na. Nga atong nahibawan Attorney Rufil kay katong iyahang gisakyan nga habal-habal, suki na gito niya. Tumako na gito ang iyahang masakyan, makontak lang siya Attorney Rufil, kay ilado naman, kay inay man tumatod pa padagan. Nasaliga na lang gaigid siya Attorney Rufil, mamaw gito iyahang sakyan, kay labi na gito ng SRP Attorney Rufil, nahibawan gina to, nga dagpo kayong mga sakyan ng dira, nga daghang kaayo po nga mga gidinha. So mao na gito permi ang kung dili man gani permi Attorney Rufil halos kada duty ani ni Crystal Claire mao gito iyahang masakyan so murag nasuki
1: kay nagkalison na sa guna kasaman Jane kana bitaw magtrabaho kana nostal kay magoy agiana wa bay mi biyahe bitaw dinha nga kuan gyud ba o gikan panalitan taga diha man sa Pardo no taga Mambaling o taga Pardo way kasakyan nga direkta diha kundi ka magabalhabal kasaman Jane.
0: Tinood yun na Attorney Rufil, kinahanglan yun nga maghabal-habal. Kaya wala man gihapon yung mga jeep din ha niya. Kung siguro po Attorney Rufil, kung mag-taxi, medyo murag ma...
1: Mahal-mahal.
0: Dakuan yun. Dakuan yun Attorney Rufil. Mauna niya. Labi na nga, nasuki na gidin niya. So, basin ka ng masabot-sabot na lang gid nila ang kanang pliti gid nila Attorney Rufil. So, padong pag-idong sa day ni siyang duty, matod pa nga mga 3 years na day ni siya agatrabaho din ha sa New Star Attorney Rufil. Ang maong dalaga. So, 22 anos pa gid ay ni siya Attorney Rufil. Pwede pang bata taas gid on ta kaayo ni siya og panganito ya. Matod sa
1: so, kining maong habal-habal driver, sa man imoro po ni mukuha niya ini kagabi eh?
0: Ang kanyang habal-habal, ma'am, or po din makuha niya. Lahay na. Ang iyahan ng igsuon, maguwang na niya, Attorney Rufil, ang makuha niya kay gabiin naman, gabiin na Attorney Rufil. Niyang katong habal-habal driver, Attorney Rufil, kay upamang dito na itong nagyad to kaganiha, mauto siya ang taga-sitio panagdait, barangay San Nicolas. So naadto na ito kaganiha, Attorney Rufil, kaso lang ang iyahang asawa kay Padungkod Malakaw, tungod kay mag-process pa po sa ilahang mga papel para po mapahimot ang iyahang bana katong driver sa motorsiklo Attorney Rufil. Gihaya naman po siya sa pagkakaroon. Diin una na ito nga nakuha po na Attorney Rufil. Sabi na ko, kanang diol ra sila ugbalay aning iyahang angkas. Kaya na itong binakahatag na itong info nga, base sa pagkumangkon ra ni siya Attorney Rufil sa driver sa motor. Pero mo na ato ang susi karong diri ato din na verify masuki ra gid ay dili sila related Attorney Rufil. Yang katong driver sa motorsiklo
3: 2018 pa po si siya nga nag-drive og habal-habal na ni Rufil. Mao po siya po ang gisaligan sa pamilya. So, mao na ang naibawaan sa pamilya po niya itong driver nga nasuki na ginin niya at ni Rufil ang kining iyahang angkas nga si Crystal Clear. So, mao na itong naibawaan na padong gidong tapadain siya nga mo duty atong higayuna at ni Rufil. Nga dito man siya ni Uli, dito siya ni Gikan sa balay sa iyahang uyab sa barangay San Nicolas, ma'am. Barangay San Nicolas atong Sabado Attorney Rufil ang kaning si Crystal Clear. Mao tong medyo na duol ra siya dito na contact ra dayon po niya ang katong driver sa habal-habal. So mao tong mauna pud ang nihatod pud gid niya Attorney Rufil. Mao tong nakita pud nato sa CCTV pud gid Attorney Rufil base pud sa report ni Idol Tweet gikan sa TEO nga ni U-turn ni sila Attorney Rufil nga naabta na sa gadtong tufugpod ka ayo nga nagpadagan nga pick up nga mao hinungdan nga nagkabangga gid sila og alas gid ang duha sa kinabuhi ni ining maong disgrasya Attorney Rufil. Apan atong di ko karon diri kay ang both nga family sa nakalas Attorney Rufil kaya nihangyo sila nga dili lang usa sila magpa-interview labi na nga nagbangutan pagid sila sa maong pangtabo hinungdan nagi kahinabi lang gid nato sila di lang nihangyo sila nga dili lang sa sila magpa-live Attorney Rufil. So ako lang di kayuan o dugang informasyon apan sa update nato Attorney Rufil nahibawaan nato nga na-settle ang kaning maong panghitabo Attorney Rufil. Pinaagi sa abogado atong driver sa pickup mga maoy nakiginabi ang duha ka pamilya nga nakalas Attorney Rufil. Nipasalig ang family or ang katong driver Attorney Rufil nga sila ang buabaga hangtod nga malubong ang duha ka namatay po Attorney Rufil. Mao na nga wala na lang po sila ni padayon o papasaka o gasto po Attorney Rufil. Nga mao to agipasalig niya sila po ang gasto sa mga galastuan po niining mga nakalas Attorney Rufil.
1: Mm-hmm.
3: But so far, mao na ang ato ang nakuha sa panghitabo sa disgrasya dito sa may SRP, kabahin din yun sa may mga sa pamilya nga nagbangutan sa bidin taon sa pagkakaroon at pinirupil. Padayon ang sila sa ilahang panaw. O ana ra ang hatay na to nga na-settle na ang kining pamilya at pinirupil talipod sa driver sa maong pickup. Nagika na lang din niya at pinirupil sa may barangay Pardo. Kauban ako sa itong Ormond Patrol at Speed Pilot Radyo Manja si Sumampong. Ako sa banginyo, Radyo Manjain Galiardo, DYHP. Tata, Ormond.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy Nationwide!
1: Okay, salamat, Jane Galeado, sa mong report. Kini nga portion may ganato sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntina ay ukulon. Kini rumalikyan niya magpundo ang mga hugaw, nga mo'y makaingon ang mga kulon polyps o na'y mutubo sud sa tuntina ay o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kahaan labi seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa 4-8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakatabang ng kinis kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing plada karon o rekomendado kinis sa mga doktor. Ang pag-agis pag-inom, magkuha na kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutawan maayo, isake og mayo, og unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3. Alas 9:41 na standby sa atong pagbalik.
5: This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o guban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Zed Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
4: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa hospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gitang iyang sugar. Motong nagpalit yung ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day gitang ko siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gitang iyang pamati. Ako dahi si Noel Dumalagan, barangay sa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan. Zed Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
4: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
8: In 5 meters, turn direct.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naan ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
17: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
18: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
19: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
17: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
18: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
19: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
1: Available na sa Mercury o mga suking butika.
17: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Mommy, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ini imbinto, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops! Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
21: Rest Time to the rescue.
22: Unilab quality yan.
20: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
24: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
26: Ahala lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ni nyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult

0: pang swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may galas sa 9:50 na sa atong manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the Point.
5: Karoon taon may gala atong isgutan sa mga kagalaan si Senator Joel Villanueva. Karong taon-taon, kay mura man mga kagalaan og siya magsigiyag bira ganun. Ah, kay aron nga makadagit yun og usa ka senador ang Gatchalian Black. Kay sa ako nag-iingon, may gala ka ng Gatchalian Black o kay Tano Black. O tanawon ni mo ang legalidad karon sa ako nag-iingon. Kay Tano, magyod. Bisan sa akong panagbalibali na, bisan sa akong pagpugusin mo apply itong Avellino case, hagipot kay yun, alkansi yun sa legal back up mga higala ng hitabua. Ipugos na yun ang Avellino. Pero kung makakuha sila ng usa, makatrisi na sila na kanang puntuhada, maingon na to nga sila na mo'y sa mata sa legalidad, sila na. Although wata kasabot kung giunsa mga higala pag maniubra nga mubali si Joel Villanueva, muna hindi ito masabtan, pero sa matas balaod, sila na maoy legal. Sa pagkakaroon ka na suwin, Gatchalian, dili pa na maka, kung ano'y gamay, ang iya mahigalag itandi ni Muska Cayetano, layo kayo. Oh. Pero, inanaman gina, no? Inanaman sila may gamhanan mga sugitig paminaw. Atong hatagag pagtagad ni karong nga tataon. Kina nga portion na tulad ka sa The Original Koi Herbal Detail Supplement. Ang Original Koi Herbal Detail Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa papaligon sa tupang lawas o ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E, o C, ingon man Z, zinc, calcium, iron, magnesium, o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay, o luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course, FDA approved mga higala. Bisan sa bagong karton o advanced nga formulation, mga kagilaan nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Mo nang barato na, epektibo pa. Mao kana ang Original Koi Herbal Dietary Supplement.
4: Straight to the point.
5: Na before ta mobalik may higala sa natad sa politika, niya ta may higala'y donor karon nga usama higala sa mga blinds nga nakaanhin na nito si Bianan kani adto nakadonate na ni. O karon ni balik mahigala kay dunan sa siya mahigalay donasyon nya dunan pagigipada niya so muna ang atong gi welcome dire sa atong si Bianan mga kagilaan nga nagpatalinghog sa tawag mahigala sa panahon sa tawag nato karon mahigala labot sa mga panghitabo sa atong palibot labi na sa linog dito mahigala sa Mindanao. Okay, dasto nga si Bianan karon may buntag nimo Brad.
6: May buntag, attorney.
5: Kumusta man ka?
6: Ah, okay ra.
5: Okay. Kisa to'y complete name mo?
6: Arson de Sinilia.
5: Arson de Sinilia. Okay. Muna si Arson de Sinilia, mga kaigalaan. Last time, naka-aryo na ka, di ba?
6: Oo, kami.
5: Kisa to'y kauban ni mo sa una?
6: Si kanto si Emilio Cagas.
5: Oh, daghan man mo no, sa una, no?
6: Oh.
5: May kinakanhi ka nga karon, ikaw ra usa?
6: Akinamdom na ko, okay na.
5: Akinamdom na ka? Maayo, maayo. So, kinini ang nakadungog ka sa itong panawagan o mahinungdan nga wa ka mamakuli sa paghatip diri sa itong sibianan.
6: Oh, naay ginang may amo nang gi taputampuhan nagi. Gilikom lang magilik.

0: Sa to'y complete name mo?
1: Arson Disinilia.
0: Arson Disinilia. Okay. Muna si Arson Disinilia, mga kaigalaan. Last time, nakaaroon na ka, di ba?
1: Oo, kami.
0: Sa to'y kaoban ni mo sa una?
1: Si kanto si Emilio Cagas.
0: Oh, daghan man mo no, sa una, no? Oh. May kinakanhi ka nga karon ikaw ra usa?
1: Akadumdum na ko. Okay na.
0: Akadumdum na ka. Maayo, maayo. So, kini ni ang nakadungog ka sa tong panawagan o mahinungdan nga wa ka mamakuli sa paghatid diri sa tong sibianan.
1: Oh, naay ginang may amo nang gi taputampuhan nagi. Mm. Gilikom lang magilikom.

0: Arson Disinilia.
1: Arson Disinilia. Okay. Muna si Arson Disinilia, mga kaigalaan. Last time, nakaaray na ka, di ba?
0: Oo, oh, kami.
1: Sa ito, ikaw ba naman sa una?
0: Si kanto si Emilio Cagas.
1: Oh, daghan mo muna sa una, no?
0: Oh.
1: May kinakanhi ka nga karon, ikaw rausa?
0: Akinundom na ko, okay na.
1: Akinundom na ka? Mayo, mayo. So, kinini ang nakadungog ka sa itong panawagan o mahinungdan nga wa ka mamakuli sa paghapit diri sa itong sibianan.
0: Oh, naiginang may amo nang gitapotampuhan, nagi gilikom lang magilik.
1: Ang iyang gihapit niya sa sibianan, unya, sa manina, napagyod ang iyang kuanday, napagyod ang...
2: 5 niya, 2-4.
1: Oh, sige, okay. So, mo ni mga kagalan, yung gihapit niya sa sibianan, kani, 2,500 niyang usa, oh, unya, kini usapin lang ito. 2-4 ning usa. Okay. So, maayo noon. Salamat kayo, ha, kining Arson, sa imong paghapit yun sa sibianan.
0: O, ginagmera, attorney, pero at least nga, kwan ba?
1: At least, o.
0: Madugang gamay.
1: Do, dako na kini, oy. No, dako na kini. So, salamat kayo sa ato mga kaigsunan diha sa kininyang blind willness sa nga ni Tubag sa atong panawagan. Thank you kayo, ha. Thank you kayo. O, dada, o. Palayo ka, o, sige.
0: Pwede ko picture talon.
1: O, picture talon. Picture ta, picture ta. Okay. Sige, picture ta karon mga sugitig paminaw. Morning atong kauban diri mga sugitig paminaw. Ani asa atong sibianan gyud mga kagalaan. Alas 9:56 na naunsa man tong Facebook page na kwandong. Murag ni unsa man ni tabo names ni balik names? Naputol niya ato lang gibalik. O sige. So naputol mahigala niya ato lang gibalik mga sugitig paminaw. Unya ato sa paminawon kadali bisi Jewel Villanueva mga kagalaan. Ato sang paminawon ang kan Jewel Villanueva muraman mga higala og dunay na mga filler mga higala nga murag padung na mo ambak mga higala si Jewel taligwa makadapod sa pressure mga sugit ni paminaw basin nagwa niya maagwanta ng pressure kay otherwise og mo ambak mga kagalaan okay man wa man kay kaso pero magpabilin ka din ha madelikado og mapaliha kang jinggoy. Sumotan lang yung nauna ni Jewel Villanueva day. Asa man ka, maparihan cheese, nga yahay kayo, or mapariha kang jinggoy. So, muna mahigalay, tanawunon, og unsagi kay nakahinungdan ang kinini ang Kwan Gyod, no? Sa ato paminawon ko na si Jewel Villanueva dong, nasa iyang video para atong ma-analisa niya mga pamahayag. Sige, dara. Okay, go ahead, Kuno Names. Sige, kadali lang mahigala ha, kaya niungot ning atong kahimanan rin na. Okay na? Sige, ato siya ipakonsikwan. Niungot ang computer? O niungot sa? Okay, sige. Gamay lang kayo mahigala. Kay aron nga ato ning tagag-pagtagad. Sige, standby sa, okay, human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas sa 9:58 na.
3: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang galing! Pangmatagalan!
8: Parang tayo lang han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule. Coffee at tea. MX3 Capsule.

0: Ito ako, Bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
6: Atong attack na mahigala sa untop, alas 10 na mahigala sa manuban, karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Now, dili bata mahigala kay mo ni ungot ni mong computer dili gamay, kini ni ang medyo nawa ang atong online. Atol ni Jan Kagulada na minaw na turon, malag nawa amo sang gi kuan gamay kay ni ungot man ni kadali. Ato sang gi kuan kay ako ipabati unta ang pamahayag ni Joel Villanueva. Pero unsa bang hitabo ang ni ungot man ni atong kuan? Sige, kadali lang mahigala. Kini nga portion to gato sa AXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa balonibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadulma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kina ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
7: Straight to the point.
6: Alas 10:02 na mahigala sa tuman-uban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Na atong hatagag pagtagad mahigala kay kaduang higayon na po ni siyang nidonate nila sa ato. Kini mga sinsiyo ni mga sungkit nagpaminaw iyang gidonate. Lahi po itong mudonate na ito dahil itong galon-galon sa kini iya po, lahi po na iya. Atong tagag pagtagad mahigala. Si Mr. Ricky Gonzales. Ricky, may buntag.
8: May buntag, attorney.
6: Kumusta man ka?
8: Okay ra.
6: Okay ra. Ikaduhang higayon ni mo ng dakay na nino?
8: Oh, pagkatong pagpirmero, usap po ito kagalon nga okay. Tagpiso.
6: Oh, tagpiso to.
8: Oh.
6: Nga kini, unsa man imo na, kay kato sa una, tagbaw may ihap ito.
8: Tagbaw mo giyod. Karon, kay ako na nai, wala na nako. Ikaw na, ako nang giyap, tagsatagsag yun.
6: Oh, naan na giyon mo silupinan?
8: Tagpiso, 100 kada usa.
6: 100 kada usa?
8: Pero 3,000 pesos ni siya tanan.
6: Ah, sabi mo ni 100?
8: Oo.
6: Sa mamiso?
8: Sa tagpamiso.
6: So 100 ni?
8: Oo.
6: Sana wala yun?
8: Dili na mo mahago, attorney.
6: Mabuling. 100 o?
8: Mabuling yung tudlo.
6: Okay na kayo eh. Kay, lingaw mo sa inipanay. So mo ni 100, no? Okay, so pila man ni kabok? Pila man?
8: 3,000 pesos ni siya tanan.
6: 3,000 pesos? Oo.
8: Tigom-tigom na ko ba?
6: So, sa man imo nanggi, kuwan lang, kanurag alkansiya ni mo, ana? Sa man eh?
8: Giipon tanan, God.
6: Giipon?
8: Nga, ramo ko yung sa, kuwan man siya sa hulog-hulog bitaw nga MCWD, kanang na maligo, mag-shower, nga ini, sa kabulan, ako man ang iphon siya.
6: Mopo ni imong gibutang dito nga kuan.
8: Sagol sa niya, kini siya dili mo dili makita tong kapoy ako yung nagihap attorney kay ang machine man mo iniihap ani.
6: Amo ba?
8: Dili kini siya nga 100 kada usa kay. Nagabot sa 100, mo stop man siya.
6: Amo ba?
8: O namo koy machine nga gipalit kay mo sigrigit siya sa piso, 5, Jays og 20.
6: Amo ni kini imong gi business po dito nga na ay maligo dito na mo kuan na.
8: Oh, shower.
6: Shower.
8: Kaloy sa ginon katabang-tabang sad.
6: Oo.
8: Kay namay ubang silingan nga walay gripo, walay tubig. Nga kini ako agud kay abli man siya 24 oras basta naa lang kay piso. Moagas gyud. Way piso, way agas.
6: So pali hala ni kanang butang na kanang inom no, ngana ba?
8: Inom na ila niya. Kini ako kay kuan man kanang
6: ligo na nimo.
8: Ligo, manglaba, magwaswas, maghakot og tubig. Ana, duha man ka buka kung banyo.
6: Asa man ka pa nang machine na ni? Ikaw naghimo ra na?
8: Ako.
6: Mao ba?
8: Gitagaan sa duha kanang gift from the Holy Spirit.
6: Oh. Muna, kung ano, mawala na yung principle anang sa mga
8: mawala na sa principle sa kanang hulog-hulog nga dispenser. Mawala na siya.
6: Kuha ka ko sa kabaso na.
8: Gagmay lang ilang sukod.
6: Oh,
8: kini ka baldi-baldi man. Dinagha. Pwede naman ni piso, 5, G's, 20, ana.
6: Huwag kay piso sa kabaldi na, ana.
8: Adili, kuan, mga 4 ka litro ang piso.
6: Ah, mo ba?
8: Kay mahal, ang MCWD good Korea buyag giingon sa pagunsa sige magud uga nang pasakasad mahal pud ba nya siyempre mo apas pud baya ta ang galon kanang usa ka galon nga mineral bitaw attorney kanang blow size pesos na sa kuha pero pwede ra man sa dog kanang trace ra ilahang paliton pwede ra pud na anak kanindot ba kay tagi-tagi ba pwede ugulay budget, pwede rag 5, mm. pwede 8, tanan ma mahigup gid tanan ang kanang oh. bahala ginagmay ba basta naa lang gyud moabot ni. Oh. Tanaw wa karon di na akoy purebuyag na paambit.
6: Oo. Paambit sa nimo. Ligid niya mahigala no. At least sa iya mga higalang paninguha sad niya magkatigom sa mga siyo daghana ni. Usa ka kumani, usa man ika
8: sa Tupperware.
6: Usa ka Tupperware. Okay, so salamat kayo ha. So, ilista tani dai wa na dinanta mo ihap 3000 dai.
8: Okay, pero maihap ning ini ilig abot dito tag sa tag sa ana ba?
6: Okay, at least 100
8: naman. 100 ni sa kada usana pero dili na mo ini dili na ninyo iphone nga.
6: Oh, na, 200 oh.
8: Buling inyong kamot.
6: Ah, di okay na ni pa pero mas payo po no nga kay
8: mas payo ya ihap na ko daan kay para kamo dili na mo mahat na hassle pa.
6: Machine naman nagihap pa kanya. Di okay na.
8: Ini kabot sa 100 mo stop gid siya.
6: Oh. Stila no.
8: Okay. Kaya makalibat mo gudator niya na sige kag duko niya ilain ang piso ilain ang 5 mag ana ba magrambol
6: mm-hmm. Pero kana machine di man malibat
8: oh dili kay naa man sa machine saka inighulog niya to ni mulain ang piso mulain ang 5 mulain ang 10 mulain ang 20
6: amo ba
8: so, naa na po gay ice cream diri nga sudlanan mm. mo sudlanan nga mahulog siya ba mm-hmm. Dili sa piso ning area kini sa 5
6: so pwede ni butay mo piso mo tagas tubig.
8: Dili ka tawong giingon nimo ang paglain ana usa ka balde baron ihuwad ra ko na siya sa machine inigtagak niya mosigirgit na ang 5 nga daan piso jis 20 mo nang dili na lisod ang pagihap.
6: Oo pero siya. Kanang mga maligo dito panalitan ang ihog piso gyud.
8: Pwede piso, pwede 5, pwede jis, yeah, pwede 20. Oh, dawa tanan gyud. Nya kung 5 daghan pud lang 5. Matamis times ra ba ko ang piso 4 liters inig 5 20 liters. Times 5 ra nga na. Daga mga ligo mga bata po dito kay malingaw man kay na shower high-tech man sa dito ako agamay. Ay na inighulog nila torne na shower niya at the same time musiga semi-static ba. Na may background ng kisamina ko na isuga-suga niya na apoy sa music while maligo ka. Kisa may diganahan maligo nga with music.
6: Nindot ha napoy music.
8: Sige ko haban ito rin maligo nila na apoy sa amin nga whole body. Kaya mo man diganahan sa mga babae baya nga mag ana-ana sa naong pagwapa. So how to convince the customer imo ginang paningkamutan nga madani nga aron maligo sa imong banyo pero why CCTV ha abi ay CCTV akong balay nga sige diyan tabuan ang sigla nga basig do na ni CCTV diri kay wala oy ang ato for transparency ba ani nga nang maligo mo nga komportable mo ba kay kini babae ba magsige binigtan aw silang figure nga oy gitambok na ko ni gamay na ko start lang na sa nga para ma ang customer kanang ganahan magbalik-balik ba kay privacy man ka imuha man tanan usa ka banyo gyud.
6: Oo, mo ba usa ka banyo imong sud.
8: Balik duha ka banyo ako ah, duha ka banyo pero pwede ra maligo duha ka tawo. Pwede magdungan man nagtiayon, man naguyab. Nga na bahala na mo diha basta kay ang ako ang piso.
6: Bitaw so mo ni mahigala na kadonate ni sa kani adto usa ka galon tim ginonate.
8: Oh, katotong bagyong Tino.
6: Tino,
8: Okay sa bagyong asakas katong sa linog po dator ni wala mako kaari ato diri kay didto ra mako sa kong amiga niya mga tubig lang to ako apud tag sa kalitro mga worth 3000 pud ba katong linog niya mota na
6: kini kung timbang ni 3000 pila man puy timbang ka ni
8: buro ko ka bante tor ni
6: no
8: murag na po ka kilo siguro kape
6: bugat no
8: lapas gyud na po kana murag sure ko lapas na po
6: bugat sa deno magkano kay 200
8: kay kung mopailis gugo sa Jollibee attorney or kana mga food chain maguol magugod kay kas kadaghan ako nakasuway nga balibaran kay naa pud sila ilahang sinsiyo nakasuway gani ko upat ka food chain akong gituyok-tuyok di lang mi sir kay napamida kang sinsiyo ani may akong ihato dire ko ba ito sa kining hatod sa mga food chain.
6: Okay, so salamat kay ha kining Ricky sa imong pag paambit sa imong glasya sad alang sa atong campaign relief operation para sa mga biktima sa linog.
8: Sa linog, grabe ba ito na anang ilang na kuan kining na experience ba mo na nibati sad bitaw ta tonay kay naka-experience pud beta diri pag linog sad.
6: Oo, mao gyud.
8: Nya na ko'y mensahe sa to ang mga kaigsuonan attorney nga ana bitawng dili rason or babag ang kalayo sa matag lugar nato bitaw nga kita dili makapaambit sa tuang tabang
6: kana gyud
8: magkahiusa kita magtinabangay maghugpong og mo-share sa tuang grasya nga dadawat bahala ginagmay apan kung kana kinasingkasing og mutipon kana siya mudako gyud na siya attorney.
6: Correct. Mao gyud na importante
8: unya ang labaw importante dili ta magpakawala sa paglaom mosalig ta sa Ginoo kanang naaragid ang Ginoo nga mugabay kanato permanente unya atong ibutang ang Ginoo taliwala sa tuang kinabuhi sa tuang kasing-kasing ug ang tanan magasunod ang grasya ug panalangin.
6: Kana mayna muna nindot no. So so salamat kay Ricky sa pagbisita na sab dire sa atong sibianan ha. Oh nya ay kwan ha ay katagam basa kay natay mga panawagan pero mahinaot ang ni mga katalagman ana no ang atong iampo. Pero ang ato ani nga salamat kayo sa malumong kasing-kasing nga usa ka sa nitubag nya. Kaduha naman imong nindak
8: oh, si Dili ni sa kwan ato niya dili ni siya sa blood control project. Kasing-kasing kinabotahan dito ni kinang tinarong yun ba?
6: Mo yun.
8: Nasa ko ika salty bud attorney nga kana bitawong tinuod matagkaroon og unya makasala mang gyud ta attorney no na ay mga mortal sin o ganang mga dili kay dako ing ana samtang kita makasala kay nagpakabuhi matas kalibutan dili magid kalikayan nga makasala kita manghinaod bud unta kita nga kita magbuhat og mga maayong buhat attorney nga ikalipay sa mata sa Ginoo
6: kana gyud oh mo gina
0: correct ka diyan
6: thumbs up kita na dapita mo na pinaka importante. Okay. Sige Ricky, salamat kay Rick sa paghatag o panahon tungkol sa DYHP RMN Cebu. Okay day, ato nang ikuan day. So amo lang ipukuan po sa among FB page ha. Sige. So mo ni si Ricky mga kagilaan nga atong kiniang bisita karong buntaga mga kaigsunan ani as atong sibianan mga kagilaan. Okay, kay murman og na daot man atong kwan. Na daot man tong signal mga sugiti paminaw sa atong kinini ang internet no maniungot man to niya ang kang Joel Villanueva ug matalan to hisgutan mga sugid di ko minaw kay muruman og na dunay kakulian mga kagalaan sa pagkakaron so standby lang sa naminaw si Jessamine Salabsab sa poblasyon Carmen Bohol og shout out onya kinini ang okay happy birthday sad ni Gus Salang sa USA ha gikan ni Moana Randy Alex Junet Jan Chucky, Arnel, happy birthday. Gikan sab ni Nuri, gikan sab nako dire. Kanya happy birthday sab ni Rosemary Gumatay, ha? Nga nagsuulog sab siyang adlaw na tawhan karong adlaw. Ask kang
9: happy birthday to you.
6: Onya shout out sa taga J&E Barbecue sa usani house in Boardwalk. Bye-bye sila si Elsa Panya og si Suni Ipanya o ang mga staff nga sila si Marifi, Alphonse, Marilyn, Dailin o Dinsyo. Okay, daghang salamat no sa kanunay nga naminaw sab. Unya happy birthday sab ni Bayani diha sa Puok Talisay. Okay, from wife Myra og ni Nicole Lourdes. Nagisab ni Jojo Abapo. Okay, so wala tayo yung oras mga kagilaan o maklanta magtiwas ng mga issues kay murag nga naikakulian gamay ning atong kwanda. Iungot atong video mga higala gamay. So ato lang ipadangat sa mga kagilaan hantod ugma sa atong pagpadayon mga sugit di paminaw. Kini nga portion, hantod ka na ito may gala sa said liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon kanon. Apan doon ay maimbalita, gikan sa pait kana ang said liniment oil nga may muhatag o kapayan sa itong giantos ng mga balatian. Sama sa pangaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pinakans, gagmay mananap o mga insikto, bisan ang lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Element Oil, ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling. Okay, hantun ugma ng tamang higalas ng pagpanag-uban. Sa nga nalang sinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu, kus kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinagis pag-ingon. Ah, oh, napay itong mga winners? Napay na itong mga winners, mga higala? Gamay lang kayo ito sa tagag-pagtagad. Si kasamang Laylin Labanes Aligada, sabi?
10: Yo! Sukbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag. Sugod na ang programa.
6: Ato sang pasalamatan ang mga nasakpan nga naminaw sa DYHP sa pagkadawat mga palipay gikan sa itong sibianan. Natamay galay bugas o surisuron. Alang sa mga nasakpan naminaw sa DYHP o IFM. Kini si Ricky itong amigo mga kagilaan. Sipa-sipa sa niyang radio dito sa ilang nahimutangan. Ikampanya dito hanggang DYHP sipa yun. Astang IFM. Okay, si kasamang Laylin Rabales Aligaras. Yes, kasamang Laylin. Kumusta di Alin? Sa mga himutangan.
11: DYHP. RMN Report. Yeah.
0: Mayo buntag pag-usap ka sa mga regimen Atty. Rufil. Balik diri sa Cebu City South District. Silang grupo na usap ng kadawa sa itong mapahalipay nga bugas o chorizo. Isipasalamat silang kanina pagsunod sa mga programa sa DYAC. Sila Berto Baruel, Narcisa Dulixa, Bergie Caruana, Eli Rapascos, og Sally Humawas. O karang sa kasing ito niyo sa DYHP. Kaban ako si kasamang George, si Kuya kasamang Julius Baliw, Idol Base sa 93.9 IFM. Pinisi kasamang Laylin Rabanis, Arigadas, DYHP, tapas RMS.
9: Tawa, walay lipod-lipod, kumuha tagog komentaryo. Diretso, good ka, ayaw murag pa na sa targetaryo. Kung sayop-sayop, kung sakto-sakto.
11: Okay, salamat Laylin Rabanis, Arigadas, sa imong report. Mani may galang ato mga nasakpan nga naminaw sa DYHP busa na kadawa ito mapahalipay DYHP ug IFM ikan rin sa itong CBN kini nga portion ito may galang sa DTX 500 taas bang presyon sa madugo ikabadunay hypertension basin taas mong sugar basin may diabetes ka o niyawara ka mahibaw ang taas ng liver sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo o sana kalason nga nag hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension maresulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaya sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagkaya pagkaimputin sa mga lalaki. Ayon na gulat pa nga kagrabi ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo ang blood sugar, kontrolado po ang BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyper acidity, GERD pati liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Shout out Attorney Jason Ripaso, Attorney Paul Ligurio, nga kanunay sa naminaw sa atong tulumanon. Sa ngans, ganito po kang puwersa sa DYHP RM in Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinag sa pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, maayong buntag Pilipinas, Tata RMN.
12: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
13: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
14: Tata RMN!
15: All the time, RMN kami!
14: Tata RMN!
13: One radio is favored by all.
14: Tatak RMN all the way.
15: Loyal kami sa RMN.
14: Tatak RMN.
13: One radio network conquers all.
16: Number one.
13: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomon nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
18: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasol Tihon.
19: Pastel Tihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
20: Kun ako sa Pastel Tihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot. And to forgibot is to divinot.
18: Kuin ako ang Pasol Tihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayos mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutistingan na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
5: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Uy, nga naman, Marie.
5: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
5: Yun sa maninyo, Marie.
6: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon, unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos mat.

0: O. Nanay numbers electric ni siya diha. Kay libre po ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
1: Mapalit ang kumpleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong June 17 to June 26, 2026.
4: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
6: The original Koy Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig ko'y kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila ko'y. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa ko'y, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
8: Wala sila nang namugko ba sa may mga pamati dagiti
7: lang. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koy na product. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
6: The Original Koy Herbal Capsule.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, anong, maninda ko niya. May asa sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lako ng umah. Karang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agdaw.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
6: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines.

0: Kanyang pagpamuhi.
1: Super Fiber.
0: Mabakal sa mga butika.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
4: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kitas kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Sed. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaitur gaw del sor. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan tudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Kapsul.
9: Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
10: Hi! Hello mga kasama! Kinigapan niyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mga musta ka niyong tanan? O sa talang mga kaiksunan mga kasama? Aw hagong ko ka mong gamugamit yun sa mga produkto sa Sed Marketing Incorporated sama sa Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngaan nga bilin. Kinigibotag duha sa radyo ni Ria Arellano. Kailan ang atong magtatampo si Bilin.

0: Usahay ang tao magpadaog sa iyang ambisyon, nga bisan og kulik kaayo o imposible apan tungod sa dako niyang tinguha nga makapot niyang iyang ambisyon, himuon gyud niya ang tanan. Maon niya akong bana, mga ambisyon gyud ka magdato, ug kun nganong na problema ko no, ingon mangod ini ang mga panghitabo.
1: There were nights of endless pleasure, there were moments that it lost love. Baby, baby, if you touch me like this, if you hold me like that, it's not long ago that it's all coming back.
2: Awaran ni siya.
0: Niya. Uy!
2: Usa, baka gusto kang mapagaw. Gamitan na itong video kailangan gikan sa Hapan.
0: Hapan?
2: Japan ba?
0: Ah, unsay, ingan.
2: Ngita baka mapagaw tao. Okay, bidokol ko ni Mon. Gamitan na diha. Bida, mahal kay palita to, ana. Di ni mo gamiton, ha? Probida. Balon kayo na itong gikan sa Hapan, ha? Naibawar ka kung sa kamahal ato. Ang nakanindot at tog dahil kay mukanta ka, ang imutingog, ngayabag, manindot.
0: Ha? Nga nga nung wala ka mo gamit ato? Nga nung wala ka magkatakanta ato?
2: Ah, about my pida. Ang nakareferensya ato, bitso kaya kay ang imutingog, nganindot, babati.
0: Huh? Ay, paligay siya.
2: Paligay dahil. Bito ba, bitaw nga wala ka mo gamit ato? Kaya akong nasairan, nga gato dahil karuki ha, para tos mga yabagong tingog.
3: Ha? Huh?
0: Ay, sa ato pa, yabag ko si Munta Paminaw.
2: Ako kumingong, yabag ka. Ang ako ipasabot nga, kuha lang is practice.
0: Yabi ay, ikaw sakto kas practice. Pagkartahong kag happy birthday, maglibaw pa magiging duyo kung sa'y asa ka na pita. Sa pagkanoot baka. Kapoy ni mo ako rin sa tayani mo.
2: Natural maglibaw sila nga. Dili mo sila professional nga mga musician.
0: Wala niya, ikaw professional dahi ka.
3: Huh?
0: Hapit na. Hapit na ka mabuang.
2: Madato. Madato gani ko dahi, bida. Kuha din ka instruction sa vocal cords.
0: Ayun na lang to ni. Kaya wapa ko kakita nga ang butbut na himong tinuod.
2: Ah, sige lang. Ah, nagtuo lang butbut rin ako ah. Pero sulti natin ka dahi. Usalay ko ang brato ko!
0: Ha? Unsa lang malikuwang?
2: Puta!
3: Huh?
0: Karaan kayo, karaan ito. Okay, karaan. Why lami? Why lami?
2: Usa akong tambang ni mo dahi. Para di ka maihas pa. Practice, practice na kag dinato taon. Bida. Para di ka magalitan ba? Di ka maihas nga madato ta galit. Naunsa. Wapay na utang taon na ng mga bisyo ta. Kahit kinanta na tao mga bisyo magyud. Paituwa kay bisyon, di ba? Way ayaw yung kinabuhi. Mga puslan man, mga bisyon ka. Kanang sulit yun, ha? O, kuhaan ka naman. Dinaggo ba? Dinaggo!
0: Anak, Dina.
2: Oh, parehas ko na lang ka naman. Kaon ka, di ba? Mga bisyon ka, mukaon ka, mga mahalon nga pagkaon. Mm. Maabot yun na ni mo. Makakaon yun ka, mahalon nga pagkaon. Pero ang ambisyon, sa galing kang pinobre ng pagkaon, maingong kang kinamos, nga kanimusipon, tangang tabatis, ang ambisyon kang kaubuan, sa kanda, patay kinini mo niya. Pulos lang yun buwan. Mga puslan man, mga ambisyon kang dinangko. Parehas ka nun, no? Ang ako ambisyon, gulusto ko madalato.
0: Dato? Nadato, nadato ka?
2: Halapit na, ha? O sa likuang?
0: Kwarta na lang.
3: Ha? Huh?
0: Kapoy ni mo ito ni. Naong rabi, naninguha ni mo. Bahala kasi kinabuhi ni mo dahi. Te! Dakugid ka ayaw pagtuong akong banda nga madato gid siya. Kay lagi, iya laging ambisyon. Huwag man kuno'y ambisyon nga di matuman. Seryosohon lang yun kuno. Unya to?
2: Oy! Riperyong! Nausa ba ka? Murong ang problema. Ha? Usaban. Magkatabang ko na mo? Usaban. Una-una ni mo. Pasip katabang ko. Can I help you?
4: Kini. Pre. Kini. Ambot ane pre. Doon naman ko'y napaminaw sa kong lawas.
2: Ha? Masakit ka? Usaban mapinaw niya mga kong lawas, ha?
4: Ambot ane pre. Uy, huwag ko kasabuti ako
2: kay
4: lawas.
2: Kay ngano balagin ay mong lawas?
4: Saan kay paminaw pre? Kay di ko mukaon. Utumon man ko.
2: Ah!
4: Unyang mukhaon ko, busog man sila kong paminaw.
2: Katawanan, katawanan! Mau ba?
4: Unya, nakapait, pre. Kay ug mabusog ko, di masad ko ganah mukhaon.
2: Ah! Ilip ka na, pre. Nakisakit!
4: Usan sakit, pre?
2: Murag sakit sa utok, pre.
3: Ah!
4: Huwag ka,

0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluoy mangguko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Uy Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Uy, ano man Marie?
5: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
5: Yun sa maninyo Marie.
6: Nag-unifins mi Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
5: Unifins?
6: Kaayo Marie. Imagine na Mariha, sa rapuka bakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kikayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadako di ay Marie, tudlui ko.
6: Oh, dahil feeling guide Mario, nanay numbers ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
11: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
12: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Ang init ng lagnat dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Uy, protect! Uy! Aoy! Aoy! Aoy! Aoy! Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection!
21: Pag all new Protect Soap! Makatabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw. Up to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga me! Tabangig Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
22: Happy Fiesta!
0: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
22: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Happy Fiesta! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
22: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Bilang kilo sa karne?
25: 500.
24: Hulo!
25: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
24: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one. Maggi Magic Sara, palit na.
26: Sarap magkasama.
27: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
28: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bertarung dia.
1: Apa yang problema ni mau bebe? Ayo ilung lu dia sulti kita bangga tiga. Apa problema ni mau?
0: Wah, problema sa. Wah bre.
1: Sa sulti ko kay anak ko gitu deh di. Problema. Dia masaging inatag ni mau terising kawan ko.
0: Problema sa.
1: Apa problema ni mau? Ha? Apa problema? Babae ba?
0: Dili babae.
1: Dili. Usaban, usaban. Kuwarta?
0: Dili pre, dili, dili.
1: Unsa lagi problema lagi ni mun saban?
0: Kuan pre, kining.
1: Nga go minung ka. No sa, miminyo na ka ha?
0: Sa om lagi na kuan pre. Magminyo ko ngom gi babae mo sukol ni nao nga pre.
1: O sarwi buto pa buto na.
0: Or saman pre.
1: Apiki kag dagway bisag usaon.
0: Ha? Maksud ni mo pre.
1: Usar gi kitabang na ko ni mo ana pre.
0: Or saman pre.
1: Nga ugmalas ka sa kanang pag-ibig, ah, bahin sa pag-ibig, malas ka, anang may pilil!
0: Ha?
1: Lagi, ay, padaan na, bro, eh. Kay normal na sa tao. Ako ni, ako asawa. Mas maayo pang ulitawa pa ko. Ikaw, gusto kami nyo? Purbida, mahay ka, eh.
0: Uy, ngandong ko taon, bro.
1: Ambag ko ni mo, ay, pagdali-dali, pangitag sakto babae para ni mo. Ay, pangita o, one click lang, purbida. Kay siguro yung kumatutyo ka.
0: Huh?
1: Oh, ano? Ah, ako. Nang dali-dali, awa. Mahay! Ha, mahay ko, may payo. Uy, ayaw ako sawa, pre.
0: Ano man, pre?
1: Umadato lagi ko, ay, lisang sawa na kung napukbo!
0: Pre!

0: Uy, nga no di ay mari?
1: Daway, ayo ni tauhan na. Ambisyon rin ga ayo.
0: Ay, may na lang na mari, uy. At least na ay ambisyon ang tao kaysa wagoy ambisyon.
1: Ay, naalagi ambisyon, pero naong roman sa naninguha.
0: Ay, sagdi lang na mari. Kay, wapar maabot ang panahon, ana?
1: Ah, kanusa pa man ka na maabot ang panahon. Nga sa kong tanaw, hapit naman na siya mabiyais panahon, mari.
2: Huh?
1: Ay, awag ako'y makakita sa akong ambisyon, o. Ilisan ko ng tawhana, bahala siya.
0: Mari.

0: Masa yung magtanawatan ako diha to ni.
1: Mm-hmm. Ah, okay. Ah, ka na. Bawa, sakto gini. Mm, ako na itanawatan ang yuta ba? Kung asan ako ibutang akong parking lot.
2: Huh?
0: Ano din, nari kay auto?
1: Well, hapit na.
2: Huh?
0: Aday, pulos lang hapit.
1: Damgoan ako na yung nagkoy auto.
0: Sa?
1: Oh, akong damgoan ako, ha? Gani, hapit ang damgo ko nga dako kayong kausaban sa akong naong. Nagbata ako!
2: Huh?
1: Nagbabata ako sa akong naong. Kaya, kwartahan ako, dato na ako, nagpataas ko silong. Yeah. O na akong damgo!
0: Mama? Ha?
1: Sobra, sobra sa pagkabata akong damgo.
0: Nga naman.
1: Na-fail na ako, nga murag yung bata. Murag akong basuso.
0: Mayati na.
1: Okay.
0: Kaita good.
1: Murag tinuod akong damgo dahi. Kay murag yung bata taon. So, may posibilidad nga matinuod ang akong damgo, nga madato ako niya murag akong bata. Kay, mawag na akong ambisyon.
0: Hmm, pag sure, oy. Masa may ebidensya ni mo ka ng imong damgo, nga nabata ka na tinuod.
1: Tinuod lagi.
0: Unsa lagi mo ebidensya?
1: Ngayon ko sa parol. Ay, kapa. Basa-basa pagalini, oh.
0: Sus, maudi ay. Ikaw din ni mahong angso.
2: Bakit?

0: Ada ni apa ni? Bidah sana ni istri yang aku iba. Iba Pedro. Bro, bro, bro.
1: Ha?
0: Mas Ani. Kau ni berada? Aku iba bangka. Aku iba hala ni. Hapit ko berdato.
2: Hapit jadi ko berdato, pre. Uyoy. Yoy, aku di mo, pre.
0: Yes, pre.
1: Pre. Madato gini ka, pre. Ayaw tangko kalimtir, pre. Hinom dumi taon ko,
0: pre. Pre, I tell you, ha? O berdato ko. Kining puso di askar sada. Kana ba? Ilisan ko gripo.
2: Puso saging?
0: Dili, puso saging. Kana ba ang gripo? Bakna pusit ba? Naunsang taon, ay. Pero dili to pika mo agas ko dili bre.
2: Wow. Yawa bre.
0: Di pagi ba bre? Basta ako li badato. Di pagbahay ang atong mga silingan. Kamo, di mo magbahay. Mga silingan, di mo magbahay. Kay why maningil sa inyong mga utang? Kanang inyong mga utang ninyo ang atur ko. Ay suswa na na.
2: Patyo ni mo bre.
0: Patung ayo baan tada.
2: Ibang bayaran, pre. Ibang bayaran.
1: Hala, pre. Duhar ba na katurko ako ang giutangan, pre. Tangan. Ay,
0: suway problema. Basta ihatag na to ni mo ang imong disayas. Anyo, sirin ako.
1: Ayo, pre. Ikay magkabayan sa semester at
0: bahala na. Dato naman ko. Nausa ba na
2: siya. Ayaw, sila. Ayaw, sila, pre.
0: Ay, problema. Wala maningil ninyo, mga silingan! Wala!
2: Saan lagi na mo, pre? Imong bayaran ang mga utang, ha?
0: Di.
2: Saan lagi na mo?
0: Di na mo pilihan.
1: Di na mo bayaran, pre, ang mga utang, pre?
0: Yes. Ha? Unsa paningla lagi apon mo?
1: Paningla lagi.
0: Ini ka lagi mo ni.
1: Paningla lagi apon mi ania pre.
0: Paminla sa. Paminla sa beda sa. Kani kersada din he. Ako di pasiraha. Why makaging tigpatanto? Unya why mo agi di ha ha? Basta why miningil. Why maningil?
1: Pre. Nindot apri na, nindot. Mayo na.
0: Ganahan ko ni mo dong Pedro kay. Bisa ka pakun. Wag yung reaction.
1: Nanik.
0: Basta ha? Ako lang ba nato? Tingin mo mo bahay. Tandaan yung mga problema. Palito na ko. Pilayin yung problema, ha? Lisan to mong tagsaksak kong bugas. Saban. Kini atong barangay din eh? Kini usak barangay na to? Ha? Kining atong barangay. Himun ko ning Kimpound.
1: Kimpound? Ay, yawards, yawards.
0: Kimpound,
2: si Kimpound, pre.
0: Kimpound ang mga puyong na rin. Kimpound.
2: Marinindot yun, pre. Pura ni Pedro. Sama na yung kapitan, pre. Wala yung krusyal, ha?
0: Kimpound naman, unso. Nagihapon, pero ako ni kapitan, ha? Nagihapon. Kaya dato naman ko. Niya, himun mo ni sinun akong... Kamu! Oh, kamu! Pero, himuti ka kong siyal sa lutupan!
1: Ay, kanakin na, ginapre!
0: Problema lang kay kong siyal, wa may eleksyon sa no. Pero kita, kamu! Why eleksyon?

breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber! The Fast Acting Colon Cleansing Product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing ang kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Sir, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one night kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagbimitin ako. Antog karo. Ayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na bis ka.
5: Nang ginahanglan ng fiber internet sa balay, anaay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free angli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
6: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog o paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
10: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
11: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
10: Oo. Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
11: Ah,
12: asin.
11: Okay.
10: Uh-huh.
11: Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
10: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
11: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
12: Oo.
10: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
11: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
10: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
9: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kabukabutanan.
1: Mm.
0: Suplayan tamo taksak sa akong butas ka na si mana.
2: Uy, eng. Taas na to sugar.
1: Astilan. Astilan, pre. O gamayan, yung pre. Ang butang, ikaw lang yun, pre. Ikaw lang yun.
0: Pre. Lang. Okay,
1: tingtinig.
0: Okay, sister niya. Do, Pedro. Okay, ako. Bahati ko, gorge ba? Tarang. Gamay na lay ko ang pre. Happy to come na to. Usa lay ko ang barato ko.
2: Usa lay ko ang mo, pre.
0: Usa lay ko ang gisulti nila sa kong asawa. Kwarta!
3: Huh?
0: Tarang!
1: Lang! Pre, way bago, ala, pre? Way bago?
0: Hay, basta ba dato lagi ko, pre? Kinikarsada, huwag problema gini mga tao din eh. Ah, labi nag mag-uwan, mag-init, huwag yung problema. Magpanun, magpanun. Magpayong ta, bisag init, panahon sa uwan. Di ta magpayong. Sa rock atong gamiton sa konsulasyon.
1: Ano man, pre? Ano man, pre?
0: Kinikarsada, ha? Hangto dito, kita ka lang, sunod bragay. Ako ning patupan.
3: Huh?
1: Patupan yun.
2: Yeah, bro.
0: Patupan kinitanan. Sus. Ha? Wala ay magdagan nga, magpayong. Kanya, panahon sa uwan. Kung magdagan ang mga karsada din eh. Panahon sa uwan, iting init. Wala, okay na kayo. Kaya na may atop. I-tiles pag yun din ako din eh.
1: Alwa?
0: Ha? I-tiles ko ning karsada din.
1: I-tiles pag yun? Sus, ginoong specific.
0: I-tiles ako! Kung saban, di mo believe na ako?
2: Dahil believe ko naman, pre.
0: Believe ko naman. Di ba believe na ako? Mori ka dahan ako.
2: Hindi ka ma-slide.
4: Ha? Sa mga mo, uli ka o dili?
0: Oo, day.
1: Pre.
4: Pauli na sa ato. Pauli kay pulo sa buot-buot niya.
2: Uy, gyal mo ran na si ka, pre.
4: Pauli pa!
0: Hapit ako ba dato, day?
5: Ikaw no? Imo ginagisumba ng imong pagkahanggaw.
0: Unsa yung hanggaw ba dayoy?
5: Ikaw pulos ang hinanggaw ng imo.
0: Pataka man ang taon ka oy.
5: Hilaway, labayon ta na yung kaning kumo na kurong shoes. Abot lang yun di mo.
0: Masinggirzi.
5: Masinggirzi. Sige ka lang kagpasiata ba ng imong ambisyon na way klaro, layasan ti ka din hipa. Kauwaw ka lang ginako.
0: Devilin, speed.
5: Basta mo usap pa kaghinambok ang imong ambisyon na madato ka, biyaan tagid ka. Unsa man, ha?
0: Ako.
5: Unsa yung giinom ni mo sindahan nila ng salud? Nagpainom ka dito?
0: Ako rang gibangkahan ako mga barkada. Dahil ako mga kumpare, kaya hapit ako ba dato.
5: Ha? Sa ato pa, ikay mo bayan ato?
0: Oo, sabi na eh. Ako, kung sila giingnan nga, hapit ako ba dato?
5: Ginoon. Huh? Kung pagkadato ni mong kagwa nga kang, huwag magganit ay kwarta. Nangutang naman sa ganit ka.
0: Bayan natin kasan.
5: Ha?
0: Hindi, bayan
5: natin. Kamali mo bayan, ha? Unya nagbadato na ka. Sabot na way katumanan imong damgoto ni uy. Unyag malinga sa lansalod di mo sa imong giutang sindahan. Huwag pa makamadato. Sa maibayad di mo.
0: Ay, na ako'y amiga nga badato.
5: Kinsa man?
0: Jennifer Dato.
3: Huh?
0: Ikaw na eh, ikaw
5: na. Kamay, gini mong pusngagan, animala ka. Inang pusngagin!
0: Jai!
5: Mawin niya akong problema. Kaya wapag gani madato ning kanahan, dako na kayong utang, pero tinagod niyang pangutang. Unya ako may tigbayad. Unsaon ko ni siya? Palayason ko ni, ako'y mulaya sa amo. Unsa man, ukam mo ang pasultihon. Belen.

0: teatro di bisita ati pre si Noy Idi ni ay Berto Daso na suroy ro taon si Noy Idi ri akusta ka Noy Idi ang pinilanggang abangan sa atuang leading lady writer si Ma'am Ingrid Berto Daso ni akaroon din he niya kumusta ka diha Noy Idi sa imuhang mga ka kaigsuon aron mga igsuon dito sa Pasil ninyo Noy Idi no Pasil, oh na din ha. Thank you kayo nya. Ah, pasalamatan sa dato tanan at press. Ay, ikaw, wakay pasalamatan di ha. Si wakay pasalamatan ha. Okay ra.
1: Okay ra.
0: Ha, bang? Good morning. Imo ang pasalamatan di ha. Pasalamat.
2: Good morning, Dr. Elvin Grisial sa LGU Slopes and I'm one nurse staff nurse di ha sa to ang LGU. So thank you sila pag ati magkala ko kada adult. Thank you.
0: Okay, pasalamatan sa nako si Dr. Alan Inad, ang ako ang sangay nga mo ni puli ni Dr. Pinya diha sa clinic ni Dr. Pinya, si Ma'am Daisy nga iya hapong assistant doctor po taon nga naa po diha sa kuan ni Dr. Pinya. Kumusta mo tanan diha? Anytime adto Alan niyo si Dr. Alan Inad kay wag yun ay problema. Maayo na to doktor diha sa klinik ni Dr. Pinya. Dong, kasi si Nanik.
3: Nanik na ba rin? Itong pasalamatan?
0: Oh, pasalamati si Galiste ba, Arnold?
3: Oo, oh, Arnold Galiste, konsyal. Ang labi na ni Rilin Cabrera. O sa itong presidente senior citizen si Buy Prahinog.
0: Okay.
3: O si Paring Udo Tagokto, kay sige siya tangkil na niya ang radyo na siyang payag.
0: Ha, di ay ba? Kumusta mong tanan diha? Sa tanan, o si board member, Doktora Joanna Initay. O si Sir Alex, salamat. Kumusta mo diha, Dok Joanna diha sa Bohol, kumusta mo sa tanan itong mga iso na labi na yun sa mga tao ni former Kapitan John Ramos na nagbuhat siya ang Miguel Fulyar Fertilizer. Kumusta ka niya, Kap? Si Ma'am Ingrid Berto Daso ni gamit na yun ati sa ito ang Miguel Fulyar Fertilizer. Salamat kay Ma'am. Iyahag yung gigamit atong nindot kayong klase nga fertilizer. Salamat kayo. Unya sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, og ingon man ni Inday Shen sa Brumits PS ni Inday Shen. Tawagan lang ninyo ng Brumits PS sa Facebook. Makita ninyo ang mga numero din ha nila. Tawagan ninyo kung sa gusto ninyo magabuhaton sa inyong panimay. Gusto mo limpyuhan kaya kamo busy na kayo tungod sa inyong business. Gusto ninyo diha. Madaghan na kayo. Palimpyuhan ninyo inyong bahay. Hindi mo na maato sa itong mga katabang. Naa ang Brumits PS nga mutabang nato sa tanan natong gibuhaton. O niya sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw. Ngang ila pong mga tao po dito ang gipainom mawang ato ang said panyawan ko PMX. Salamat kayo ninyo diha. Ma'am Casmer, si Sir Ryan, og ingon man Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, og ingon man si Talister Daan og si Ferdi Rabaya ang atuang suod og si Danny Kujel, Danny Caballero Kujel, Ferdi Rabaya. Sa ilaha pong opisina ang ilang ipainom pud sa ilang mga tao mao ang kaping bakabang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko PMX. Kay nindot gud si panyawan ko PMX kay mauni siya imno nato kung gusto ta nga mahuman na itong trabaho kondisyon kay ta di ta magduka sa ito ang mga gimbuhaton sa opisina mahuman yun ang tanan na itong gimbuhaton sa opisina kung makainom ta sa ito ang said panyawan ko PMX the best kay nato imno labi na yun sa mga bata ang atong imno ha mao ang Don Pepe Tablia muna inindot kay nato imno mga bata taas ang atong energy happy yun ta kanunay kung makainom ta sa Don Pepe Tablia. Unya, ugum-ugum sa mga OB Yema Espesyal o Diamond Yema Espesyal. Kung magdua-dua mo, ugum-ugum lang mo, anak. O ingon man, ang ato ang tasty fish cracker o paulitos macaroni crunch muna'y nindot kay nato nga atong isumsum o mag-chat-chat sa atang. Tadawan ninyo sa mga groceries, makita na nato ato ng paliton. Ha? Salamat kayo. Okay, Ate Press?
1: Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ingon man, kaya nabukol-bukol na ito sa atong lawas, ato nang imnan og Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulog sa usa kadlaw inom. Sa buntag, una ka mong kaon sa imong pamahaw. inumdaan ko sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Inagpaniuto ni mo maughapon, usag hapon kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una ka makaon si mapaniuto. Maughapon sa imong pagpanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na doon ang problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay Duna na'y makatambal ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kun grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Ug kun okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon lawas, bas kugon.
0: Og sa tanan ito mga kaisunan, salamat kay ninyo sa paggamit sa atuang number one haplas, ang atuang Sedlinamit Oil, nga tinuon yun mo tabang na to, tinuon nga makapawagtang sa atuang sakit sa buko-buko, sakit sa dapi-dapi, sakit sa atuang bagta, kung bikugan ta, daghang mga panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan, dysmenorrheas, kababayanan, mauri tambalan sa atuang Sedlinamit Oil. Unya, ilikay pagyuta sa dinggi, mga bata nga kutuhon, hisoe o sa atuang Sedlinamit Oil, ang kutob tikangkang din na. Unya, sabota nga ka na nga atuang Sedlinamit Oil, anda, ragyuta palit sa butika, na kinaaramang yun sa butika, wa mo na gisuroy-suroy, di ba, Duel?
4: Tinunan sa butika rin na mga palit, pero nagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangi tayo pang Panyawan Herbal, yun niya makita tanang produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sedlinamit Oil, o Celebrity Beauty Soap na binang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung leo-leo sa tas butika, kaya na tas kabuki na nagpuyo, pwede na kita mag-order sa Shopee.
0: Shopee lang yun. Sa ako nagingon ninyo. Gwa mo, layo-layo. Galingis mo ng inyong panimay. Bukid-bukid mo. Or di ba? Mas talayo. Ah, pag-Shopee na lang. Kaya hatod na sa inyong panimay. Bam!
5: Yan na! Sa Celebrity Cutic Beauty Soap para lahat ng beauty care and skin care. Alam ka mo na Perpetua Condrillon, Vonifil, Ferrieto, o yung munasab diha ni Sir Samay Lauron and Ma'am Myrna Lauron sa Summer
0: Sews. Sir Sam.
5: Yes, okay. Sa Valladolid Carcar at ang mga staff diha. Labi na sa ato ang mga mo-duty sa yung buntag, mga ligo, gamit ang Celebrity Cutic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ano na sa kilimang sangkap ang ato ang said Celebrity Kojic Beauty. So para magpabili kitang batanon younger looking cutis artista cutis porcelana. Said Celebrity Kojic Beauty. So pala binasab sa mga staff niya ni Dr. Irving Grecia diha sa LGU Uslob. Sila diha ito mga kabadan ni mga nurses on duty. Salamat sila ni Ma'am Ria Baclayon. Ma'am Ria Bangkuyana, Ma'am Malu Mission, Ma'am Ria Mirasol, Eric, uban pa itong mga staff niya. Ayoko makalimutan, binasa, mga bata, waparo mabalik ang klase o nabalik na baka niya itong pagsibya. Ayoko makalimutan yung pagpangaligo. Celebrity Cutic Beauty Soap. Mangunta na lamang sa butika para original ang inyong mapalit, ha? Thank you.
0: Okay, salamat po kayo, Ma'am Nenen Moreno, Sir Ricardo Moreno, diyan sa Bugtong, Idabanga, Bohol. Kumusta mo diyan, Ma'am Nenen Moreno, Sir Ricardo Moreno, Indaylos, kumusta? Kumusta mo tanan diyan? Labi lang yun sa Bayarcal City, ni Ma'am Faye Bayarcal, diyan sa Bay Katipunan, o ni Sir Oji, ang iyang mga tao po, ang iyang gipagamit, mao ang ato ang said Panyawan Coffee Mix sa mga tao niya para dili sa kayo tantong magduka. Na manghaplas mo na silang said Linamit Well, para mawagtang ang mga sakit sa ilang kalawasan. Unya, sultihan ta mga kaigsunan. Kita na sayon bigyo ta nga kining ato ang toksin mao gini mapatay nato. Unya ang kanang toksin makuha man nato sa ato mga kanon, mga imnon ug unsa pa na diha. Grabe kina mo pundo na sa tuglawas mao nay makaingon nga madaot ang cover o putos sa atong blood cells. Ang atong blood cells importante kay mao ni tigatod sa oxygen, nutrients, tubig sa ato ang kalawasan. Ini kadaot aning cover o putos sa atong blood cells. Mustiki mulapot atong dugo mao nay makaingon nga masakit tag mga major nga mga sakit. Cancer cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong mga balatian. Constipated ka, unyon man, kining atuang kidney problem. Mga nang kinanglan yung kaminom tag G-detox. Kaya kining G-detox, natural yun siyang detoxifier, natural nga remedy. Tigbuang tang sa balatian. Puno pag yun sa nutrients, kamo yung makapaligun sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR-80715. Busta kung gusto kang mawagtang kining mga toxin sa atong kalawasan nga mahinungdan. Sa atuang balatian warong league or yun kanunay ang atong vital organs inom yun dam matag adlaw og G-Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog. Ang number one mawagtang sa mga toxin sa atuang kalawasan. Ate Press?
1: Okay, ang sender na ito karong adlaw.
0: Si Inday Belen, Ate Press.
1: Belen.
0: Oh, si Inday Belen. Taon ka nis Belen, Ate Press. Yan ba na karang abisyoso ah. Sige pang abisyon nga madato. Sige pang hambog nga madato. Pilan lang ka adlaw, madato. Kung ito ya, dato na siya. Pero ang kuwang kwarta. Mauniya ang nakaingon nga naglagot siya. Yan ba na kay abisyoso kayo ba? Tanang nga kuwan, madato na ikunay. Ah, niya, na mga utang, mga unsa pa na diha. Ay sus. Gipaninglan sila dito nga mga utang ila lang balibaran sa kayo wapa sila madato mao ni iyang problema ron ti press kaniyang bana nga akuan kanang abisyoso nga madato saon kuno ya ang iyang problema mao ni ti press mao ni akong problema kay wa pagani mi madato dako na kay mig utang puwerte na niyang pangutang unya ako mao itigbayad unsaon man ni nako palayason kuno ya akong bana. Para mulayas ni o ako'y mulayas amo tambagi ko ninyo Belen tun ka mong sultion Belen unsa man unsa may buhato na tuwa ni yamba natin pres iyan na nang warningan ang tanang mga tao nga kuan nga utanga siya ba na ayaw na sinang pangutanga kung ba na kay lisod kay na ako may maputo aniyang mga utang na hitabo taon sa pagkakaroon nga daghan kayong maningil nila taon.
3: Sir Ligon doon, kinami siya ikabayan.
0: Mao lagi. Ate Press, na kay konsulti nila?
1: Magina, iyagin ang, siya may mukuan na.
0: Warningan yun na niya.
1: Iyagin ang sultihan, ngayon dili mayo. O di ba, ay bayre.
0: Oo. Kanya, ang usak-usan
3: niya, siya may paningil.
0: Dili sa nani mo bayran day para din na namusugot ang kanang mga utangan niya, mangutang siya balik.
1: Imong inun nga, di na kong bayad sunod kung imong pautangon, ha?
0: Oo, kana, mga sakto. Mas mayo. Abam, kumusta? Mayo kay niya ka, bam? O sa'yo ito ang mabasa di abe?
3: Sa'yo mabasa di mo samad, bam? Oo, samad.
2: Yang gibuhat sa yang bana guliat no moy pagaingnon nga wala mo gud kini mahasubay sa eksakto sa iyang gibuhaton isip amahan isip bana isip padre di pamilya no apan doon na may panultihon inday apan sarili pa ani ang paambit kong
0: ali
2: Juan 14 versikulo 6 si Jesus mitubag ako ang dalan ang kamatuuran ug ang kinabuhi walay makadto sa mahan kun dili mo agi ka nako ang buot nako ipasabot is doon na mong panultihon nga ang bana haligi sa panimalay o gingon ang asawa tigpatindog sa haligi.
0: Aha.
2: Ang buti pasabot nga siya muabag sa mga gibuhaton siyang bana. Karon ang imong bana nga isip haligi sa panimalay wala mahasubay. Kung ikaw mo yung tigpatindog sa haligi, imong panunghaon nga matindog yung kini kay imong bana, wala man magsubay sa taro nga pagkabana, tarong sa mga gimbo itong isip, kanunay lang gabug-hubog, kanunay mang hambog. No? Sa ako nang gingon, kung ari ka diri sa katokong gibasa nga gingon diri, ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Sa ato pa, wala masubay. Sa ato pa,
0: wala masubay, studling ba?
2: O, sa ato pa, walay Ginoo sa iyang pagkinabuhi.
0: Na, siguro ba? Pero mabugirol yun yung tawa na.
2: Oo. Yung nandang punga, huwag na ang maganilakbit. Pero kuwang sa pagpahinumdum sa ikaw ang mugiya, inday. Nining panahon na karon, ay mo nang ipagkita kung unsaon ay mo pagpatindog ang haligi.
0: O, pero sa naon ako, no, dili mo na mugiro sa usting. Kung ang mga bisyo na gusya nga, madato siya. Unsa pa na diha
5: wa may nautan sa mga ambisyon Goliat. Way dautan. Apan pung pa sa kong inahan ka ni Adto, kung magsigi ka guyaw-yaw, wa ka mo lihok. Doon ay may panultihon nga lihok tao kay tabangan ko ikaw matupas sa Diyos. Apan pung pa sa kong mama sa una, kung nagsigi ka lagyaw-yaw, unya, wa kay gibuhat, sama kuno ka sa at, nga sige lang gangganga.
0: Tino na.
5: Kanang alat pa, alat pa.
0: Gahawat lang sudlan.
5: Oo. Oh, gangganga, wa gibuhat, no? Mauna, kung gibasa dire sa Juan 14, verse 6. Kung pwede, dugdug ka dire, pwede yugdug ka dire sa 1 Corinto. Chapter 10, verse 20, is this 31? Okay? Yes, 31. Matod padre, busa kun mukaon kamu ug muinom.
0: Ah. Saban.
5: Kanang matod pa muinom o magbuhat sa bisan unsa. Usbo na ko ha. Humana to kong gibasa sa Juan aritas 1 Corinto. Maambilen hinumdumi dire nga sa ako nang ingon uras na karon nga ipatindog na nimo ang halige. Ug ang imong buhaton katumagiyang akong isulti nimo. Kung ari ka diri sa 1 Corinto verse 31, busa kun mukaon kamo, umuinom, o magbuhat og bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Okay? Ang akong mutpasabot is ang imong banas pagkaroon, wa masubay sa tarong nga dan. O nag-drive pa siya, o siya tawagan ng muliko, ang pawat o lugar.
0: Di siya, o na-ibertik.
5: Nailaing termino ang anak, kanang ingon ni Bangga, kay, na, o sa in English, nailaing ko ang anak. Basta kay nawa ka niya agad sa imong saktong linya.
0: Na-ibertik, lagi siya, na-ibertik, wa masubay sa tudling.
5: O, ingon ana, o. Wala siya, masubay sa ang imo, karumot mo ang pagdiya, no?
0: Ano ba ka bang?
5: Lahat na itong nidunggan ako gabi.
0: Ano ba?
5: Nag-istorya ba puro mga asawa? Iyak ko nung giagak. Saan pa mo na kanyang tulungan doon?
1: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
7: Ayaw, sir! Ayaw, maluhay ka, sir! Ayaw! Sir, maluhay ka! Ayaw, maluhay daw din ako, sir!
8: May apa ka, Angel? Wala may tingin lang, ha? Abi pa lang sa makadungog, giunsa di ka!
7: Maupito akong tuyo! Na magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo! Oh. Aron mo, ani sila, o ira kang gulatahon!
8: Usap!
9: Angel kay nakalimot.
7: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kun magkontrabida gid ka, pagdahom na lang nga daog-daogon gid ka. Salamat. Nahumanagid ko sa akong misyon ni Irene. Tapoy sa doy. Makaugtas. Maunga nakadeside ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
10: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
7: Hmm? Unsa di imong giampo?
10: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
7: Unsa?
10: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
7: Hoy. Attorney Mervin? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lain

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimanang uwa ko kalibang.
2: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Karon pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong June 17 to June 26, 2026.
9: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
11: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
12: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
10: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold. Mas

0: Mercury drugstores nationwide.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging paglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
11: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
12: O karong mga higala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
11: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
13: Katasakin ang yan eh, Aki. Sakin ang kato ni Attorney Marvin. Hindi ko pwede masayo pa. Kang attorney kito. O, tuwa. Niliko sa iskina paingon sa Picas Barangay. Ha? Sigurado nga sila gyud si Ryan antuyo ato. Muadto ko. Duula ra din nila nako. Picas Barangay ra. Bahalag sakit pa ni akong tiil. Muadto na dayon ko.
14: Last na ni na kong chance ni mo ha. Musipyat ka pagani. Aw. Kibaw na kon sa mahitabo.
13: Kauban ka nila ni Attorney sa Angel? Oh, kauban, good. Sigurado, good, kaayo na. Una-una, dili ko pwedeng mapakita nila. Okay, maniid lang ko. Dili ko pwedeng magpakita.

0: Nindo yun.
1: Hi, Angel! Attorney!
2: Oh, hello!
3: Diyara ka, Han! Diyara ka, ha? Mayo mo to, attorney! Hi, Angel!
0: Udto na bagod? Alas 10 pa man?
3: Ah, hindi pa ni udto na, attorney, ay. Ako'y bitbit sa inyong mga dabi.
2: Nakita man ka mong Ronya?
3: Maulagi? Huwag ko magdahong.
0: Sabayan lang tingnan natin ang mag-istorya, anak. Nagpaabot na si Irene, oh.
2: Sige. Una ko ninyo. Kumusta na kong amiga, uy?
4: Naara ni sila di, ha? Ay, tuula na di, ay. Okay na nga, dili ko mapakita nila. Ang importante...
1: Gimingaw na kay Kunimo!
4: Oh!
2: Ako saan? Gimingaw na kay Kunimo?
1: Hoy, mapit ang akong tiyak na
2: kay... Sorry.
3: Ah, manon na ta. Ato pang susunod. Inayhan. Pag-inay.
4: Pinaka-iday kayo sila, ha? Oh, proud pa kay si Irene na nagbusyad

pusyet sa iyang tiyan? Ha? Niga nila, no? Nag-happy-happy na sila? Nga samtang ako? Dili ni pwede. Di pwede pastagdan ako sila. Labing siguro, di bisita lang kana si Angel og attorney. Sige lang. Sige lang. Pasagdan lang una tamo og pila ka adlaw. Sige. Lipay-lipay lang una mo diyo. Lipay-lipay lang una mo.

0: Ikaw ha, bungga ang mga pagkaon. Murasad og may special occasion.
1: Special occasion gid bitaw ni. Kay ni abot gud mo.
2: Kay pangandaman gid imin ninyo.
1: Siyempre, attorney.
3: Sayo gid kay kong niadto sa poblasyon gahapon na to ni para mamalit og mga rekados.
1: Mao gyud. Pero may usa gid nga gikalimtan mao nang nangita kapalitan dito sa Pikas Barangay.
0: Nga mao'y nakaingon nga nagkita mo si Rona Ryan.
1: Og maulay kita akong giingon ni mo gabi pag-istorya na to sa phone. Nga, mukuyog na lang ninyo inigbalik ninyo sa syudad. Nagpaka-up naman mi daan.
3: Mauna, attorney. Naot nga okay na ni mo. Ninyo ni Angel.
2: Okay naman. Pero...
0: Nga nung may pero man. Ato na yun silang ikuyog.
2: Mura magulihin noon og ang syudad ni kay kamo. Kamo may muli kay.
0: Haskang... Ang safety ni Irene ang importante. Simba kung maunsa siya tungo sa stress.
2: Ah, okay. No objections.
1: Actually, attorney, mauman sa ang nasa kuna-una. Ganong kami may muli kay? Gani, willing kayo kung matubang niya just in case. Pero nakahuna-una sad ko nga, dili maayo nga maangin pa nga akong baby.
3: Maugin na nga kung ikablakan pa kayo, attorney.
2: So, kuyog na tanin niyo huwag mabalik sa sidad?
0: O si Ugma. Karon dayon, human na tong pangaon.
2: Ha? Abi na ko.
0: Na, di na ta maglangan-langan, oy. Di ta mo kumpiyansa. Lisod na.
1: Pwede naman kitingali ugma na lang sa buntag, Angel. Aron makarelaksan mo ba kay taas-taas biyang inyong biyahe?
2: Oh, bitaw, Angel.
0: Hinuon, di sa tubas basta makaduol din ni si Rona. Labi na nga ni ako.
2: Oh, maugyad. Hadlock to ni mo. Uy.
4: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Ilong Ranger?
12: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
11: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
12: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
11: Sipon dayon?
12: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Niazep C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Niazep C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Happy Fiesta!
11: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta!
11: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, di ba?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
19: Mula noon hanggang ngayon.
21: All you need is Pride. All you need is Pride.
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: You need toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
19: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
21: ECS.
23: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
24: In 5 meters, turn direct.
25: Ha? Asa ko no?
26: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
27: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
28: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagtiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
29: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
3: Oh, siya natin nga liron.
0: Ako rin mo, Abli.
2: Kitang duha.
0: Ako ra.
2: Yeah. Oh, so okay.
3: Ito ba? Ito bakit ko din niyo? Pasensya na mo sa akong pagsamok ninyo. Pero sa kinagay kong kalawasan siya ko lata. Huwag mo'y matabang na ako. Huwag mo'y kaliwat din eh.
31: Yabang, sabay yung taga!
3: Dara kong ba daw? May nakasunod na tingali niya nga. May ako rin damok din eh.
2: Armado pa na tawa na?
3: Dili. Pero sakit ka siya mga lata. Nakita ni ninyo sa kong itsura. Nagkala kayo kong bundaog.
0: Ay, ay. Gihulta tay.
1: Ako'y mo atubang.
3: Ayaw tay. Buntis na bakal tay.
32: Bitawan. Ano'y? Maumso pa lang.
1: Maubitaw nga ako'y mo atubang. Aron mo kalma sa inigkakita na ako.
2: Oh, may punto si Irene.
0: Dili pwede. Ato yung isugal si Irene?
3: Bitaw dahi! Di ba na mo yun ang natawahan na?
31: Bunta! Di ba magamigin? Gumpong ipunahan!
0: Ablihig kalit ang putahan, Ryan.
3: Ha?
0: Ablihig kalit. Ano, maluka pa na din eh.
2: Ato lang yung tarungan sa pag-ablihig ko. Mukhang malagi na. Hindi kakita na ito.
0: Kunya, kaya ako may di mo kalma. Nagdungot-lungot naman ko.
2: Kalitag abli, Ryan.
3: Sige.
2: Okay, birahe.
0: Ako nila yung abli, be.
3: Uy, hala.
2: Hala.
31: Aray.
2: Kasino?
0: Mau din yung tawahan na ang nikulata ni mo, bayon?
3: Oo. Huwag mo na akong bahan nata.
0: Hala, no? Nagpakulata ka gudin eh. Kadako ni mong lawas. Samtang kining kanahan, mura mo ni cardboard kanipis ang lawas.
31: Wiko, wiko, wiko, wiko, wiko.
0: Puyo, ha? Pikunti ka ron!
2: Ala?
0: Papiko ka? Modi ay, nabunog kayo ka kay hait man kitagkumo ini kay puro bukong. Buhi di ay ha? Buhi di akong kaya ni mo! Isog kay ka! Di man gani di ka kaugpo na ako!
32: Ma'am, buhi lang siya, ma'am!
1: Oo, oo, naunsa ka? Nangayok ang tabang na mo, niya karoon nagikupta na ni Angel imong banabana, pabuhian ni mo?
31: Naibaw ba mo nga? Illegal inyong gibuhat? Ibaw ba?
2: Ayaw may isgote, anabay, kay abogado ko.
32: Abogado day ka, sir? Attorney, attorney na bagay ko! Hindi ba rin kaya ko pag-antos niya? Gusto mo inungdan ko, taong nagkunihay niya. Gusto mo makabawas? Gusto ko makabawas niya, sir! Gusto lang ko siya ikiha!
0: Ay, nagkikiha kung gusto ka mo bawas. Kulatahan eh. Kidako ang kay kaglawas. Ako siya ipatubang ni mo, ha? Ano na? Lastar na yung naong ni mo. Mauna na yung panahon na makabawas ka. Kulatahan na yun.
32: Pero...
0: Gusto may pero eh. Uy, bayot. Hinumdumi nga laki sa ka, ha? Mas kusgan pa ka nini, ha? Maong bawas na. Ako may makulatahin ni kung dilita. Saman!
30: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Semanticone. Rest time to the rescue. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want
5: to... Mga igala, atanghi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of Fortune. Rider, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. You're made of
30: fortune. Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
31: Uguay mo siyagit! Haba! Lahat ka na ang kwarta sa banggo! Patali! Ang kwarta! Grip! Ha!
7: Nidagsang ang tulisan.
8: Sir Boy!
0: Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
7: Kidnapping. Kahilayan.
9: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan. Kana!
0: Wow!
9: Sige pa! Pakitami sa hubo mong lawas! Kano!
6: Oh, yes!
10: Oy! Oy! Ganong ibaon ng musika? Kisoy!
11: Bawang taong ng maskara!
12: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Iliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.

0: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuan ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuan niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agabi. Guwanta pa!
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry!
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumian.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care. Nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na!
17: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
18: Globe G-Fiber prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber prepaid na.
19: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
20: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
19: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
21: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulyl acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
23: Dr. Liberal Estadal, Dumitres, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical optical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya mga kagkaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daghang salamat.
24: May buhay sa makabuhay!
25: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o guban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Motor na itong abil niyo rin ito.
2: Oh, ano siya? Kang abil?
1: Bato di ula, kang abil ha, anak daw ni Don Rafael. Sa ito pa, imo igsuon niyo rito.
2: No! Kili ko siya igsuon. Asa siya karo? Ha? Naparuhon ko ng animal. Asa siya?
1: Asa suon niyo rito.
2: Ang bau ba? Karoon ka. Ha? Karoon kang buangya ka. Ablihin na, let's
1: see. Oo, niyo rito.

0: Ari gideng animal ya kerahung abil.
1: Oy, nyer Federico.
0: Hola.
1: Ay, nyerito.
0: Asa sabil.
1: Nangaon silin tadi ni mo. Uban kang mahal ka.
0: Kinsa may nagtugot yung pasudlon siya?
1: Ha? Huh? Okay mong daddy ko si Don Rafael?
0: Yamat lagot. Butbuot lang sila. Kamante ka na. Butbuot silang mga managin ako.
1: Nyerito kuhaan kining.
0: Wak kumakao yun sila gibuot. Ulbong kaspan ako.
1: Ha, nyerito.
0: Ha, diya ka na. Let's go.
1: Nyerito ka rin. Nyerito. What's it? Olong, isa may tabuani. Ulbong kunong kaspa. Olong, maghagis ka to siya.

0: Pisa ni margang imong baso red wine, my son.
1: Sir, kining wala ba kumana ng inong ubino?
2: Well, maganat-anat na ka.
3: Yo, matagot! Celebration mo din eh!
0: Oh, Federico, dali. Magsaw kita, dali. Saw ka na mo.
3: Come on!
0: Federico, ni si Abel ang imong igsoon.
3: Wa! Kuy, igsoon!
0: Oh, Federico!
3: Sorry ha, pero salti ha, di ka na di. Ha? Di pagi ko makadawat ka doon na kuy igsoon!
1: Sir, wa mo na ako, wa na ako ipamugos sa kukaw galingan nga imong ilhon nga igsoon.
3: O, sir!
1: May aray lang ko diri, agay gavispito sa pagdapit ni Sir Rafael Drinaco. O niya iya kong itanyagan og trabaho.
3: O, saan trabaho ha?
0: Ako siyang itanyagan, iho, ha? Nakabati ka man tingali nga giopera na ko siya nga mamahimong security guard.
3: Ah! Grabe ha! Tungod lang? Kay nakita ni mo nga siya mo'y nakadakop sa mga tulisan? Opera na ni mo?
0: Of course, Federico. Nakita na ko ang iyahang talagsaong kaisok. Wa managana sa pagpakig-away sa mga tulisan. Dili siya pulis. Civilian lang siya, pero wa siya mahadok sa pagpakig-away sa mga tulisan. O sa kinisa akong nahangaan kaniya na mamahimo na ko siyang bodyguard.
3: So, giisipwira na kami mo?
0: Hmm? Kaya nga ano, nag-ingon ba dahi ko, ha? Naakaragi hapon. Imugi hapon, usagi hapon ka sa akong security guard.
3: Di ko mo kasugot! Di ko mo sugot! Kabantay mo na!
0: Federico, iho! Federico! Asa ka ba?
2: Darling, kusta na? Wala siya naminaw ni mo?
1: Sir, kining para magmalinaw mo ba? Ay nalikipadayo lang imong pagkuha na ko. Ngayon ka ni mong bodyguard o security guard. Ay na lang.
0: No, Abel. Kuhaon kong yun, ikaw.
1: Pero dakong supak si Federico.
0: Dili, siya makapugong ka na ako. Dili. Nakabati ka, Abel. Din ikaw na, ha, kay pagkinsultihan ko si Federico.
2: Kuyugan ka, ikaw, darling.

0: kidding, Abel. Oh. Akong hangyo ni mo ba? The water ang gi-offering ni Rafael ni mo.
1: Pero, Ola, takuman so pag si Federico. Magkubot lang siya tungkol nako.
0: Oh, dili, Abel, dili, dili. The water yun. Aron makatabang ka ni Rafael.
1: Ola, masay mo ito na ipasabot.
0: Ay, kanyang, ay, pagsapa, ha? Pero, kinahanglan yun nga naaka tungod kay kana si Nyo Rafael, ha? Sika alam na ni Federico, ha? Bisa kung si pangayong na ana ay, diligid magkabaliba dito si kuan ni Rafael. Hapit matag-atlaw, gipangayuan o kwarta ni Federico. Labaw pas tulisan ka na Federico.
1: Oh, ula.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Kuano ula kining
0: nakinanglan o kaabag taon si Nyo Rafael. Oy. Mao nga abi nimo may edad ko taon na pun an pasak ang Marga.
1: Bo. Kay ngano si Marga?
0: Ato-ato lang ni, ha? Kuan pa kanang kanang si Marga pinangga kuruan ni Nyo Rafael kaayo.
1: Mm-hmm.
0: Parehas ko na kung ano pareha rin sa Les Pilerico, bisag unsay pangayon anang Marga, ihatag sa dayong ni Rafael. Kay kundili, hadlok, tabihan na tiguwang.
1: Mauba?
0: Mauna. Sa laktod, sa piragi apasa ng bayana.
1: Mauba? Wa, di ay gugma na si Marga ng atukang ni Rafael.
0: Gugma? Maasak ka? Paipik lang ng iya, ha? Wala ay gugma si Marga. Imposible ka ayaw nga na ay gugma siya ng New Rafael, ha? Idara na ko na. O kaabi ni mo ang hinungdan ngano nagpabili na siya ni Don Rafael tungod na sa sapi.
1: Mauna.
0: Ako mismo? Uy, ako. So ito, tiko, ana. Maunga, ako pa ni mo, Abel. Ha? Tabangi ito ng imong amahan.
1: Ula.

0: Huwag kay buta, mahanag ka! Nakamantay ka na!
1: Federico.
0: Payanin mo no. Dito lang ang hukom na dili magagad na ko.
1: Federico, ako siyang anak.
0: Huh! Ulya! Nasuta ni mo ang pagkatao, anak!
1: Dili na kinanglan nasutaon pa, Federico.
0: Mau ba? Sato pa! Kuwaon gina ni mo!
1: Yes, Federico, iho.
0: Magtuman gina ka sa imong gusto!
1: Abi ni mo, angay kang musabot, Federico. Tungo kay ako siyang anak.
0: Oh, shit!
1: Mau ka na ang tinuod.
2: Federico, mahimo ba? Sabot na lang, good. Hilam! Ayunay na lang imong daddy.
0: Baya, paghilam lang eh! Ayaw pagkapil!
1: Federico, ayaw sikahin si Marga, ha?
0: Huwag magbuot ako! Musingka o dire! Huwag magbuot! Kamantay ka na!
1: Federico, paminaw ako.
0: Okay! Kuhaon mo gina ni Mos Abil ngayon mong security guard. At tagi ko sa akong bahin sa kwarta ngayon mong nadawat gika ni Mr. D.
1: Federico!
0: At tagi ko! 100 million man kato. At tagi ko!
1: Unsa?
0: At tagi ko! Sabot ka!

0: Darlene, Rafael, nangayo man si Federico, nangayo bahin. Pila man po ng imong ihatag niya.
1: Marga, darling.
0: Hatagan na lang yung tingalina ni mo. Araway gupot.
1: Ako pa ko nang hunaunaon, Marga. Kung hatagan ko ba siya o dili.
0: Darling.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, sad!
4: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, sad?
3: Bakakon!
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kinin yung duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.
3: Piolo?

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nagugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayan, Soundman Alwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: na, Blanco.
1: My God! Sir, okay na ka?
0: Adili, sakit kayo ang akong dughan nga na paod sa simento. Kaysa ba'y nag-blocking na ako? Ikaw!
2: Ako? Okay. Ako gid, sir? Uy, kalayros kong telo, sir? Yara ilawang sa lamisa, sir? Nga nagot ang blockingan ta ka?
0: Kay!
1: Napuwain mo agtang, sir, oh? Oon sa man, sakit ba?
0: Oo, sakit kayo. Murag hubag ini karon. Lakip na kakong dukhan, sakit kayo. Dinhi, oh.
1: Kini?
2: Oh, gara ay.
0: May mo bang imong hapo-hapon, ma'am Denise, aron nga mawaan ka sakit?
2: Yato tika sa clinic, sir, gusto ka?
0: No. Okay na ko.
2: okay na ko na siya, ma'am. Di na kinalan nga imo pang hapo-hapon ang iyang dughan.
0: No, I mean, okay na nga dili ko yato sa clinic. Ma-okay na ko kung hapo-hapo ni ma'am Denise ang akong dughan. Mahuwasan ako, ana.
2: Dili mo na manghihilot si ma'am, sir. Ako, sir, suhay man ko ang pagkatao, sir. Kay bawo ko manghihilot, sir. Ako, sir, be, alidiribe.
0: Ay, usay mo bato na ako.
2: Tanaw lang yung dughan ko, napiang ka na.
0: Imugilang katiritso ng akong pulo. Nagtang-tang ang butones.
3: Naunsa naman na.
1: Unsa na, Piyolo?
0: Unsa ba na imo gibuhat sa kundughan?
2: Kaanugon?
0: Anugon nga unsa?
4: What's up, Pinneng?
2: Jordan, dali!
4: Unsa na?
2: Ambinay mong kamot, be.
0: Unsa, Kinneng?
2: Ayaw na pagsiglihok, sir. Kay sakit pang kaha. Ambinay na imong kamot, Jordan. Hikap ang dugan ni sir,
4: Pwede ra.
2: Pwede ra. Kaya napiang si sir. May ipahikap ko nimo. Tanawa. Sabay na hikapan nimo siyang dugan.
0: Dili naman na hikap. Kumot-kumot naman na. Bawa na mo, be.
2: Kanyo, sir, hapit na ni. Ha? Giyahan ako ang imong kamot, Jordan. Niya.
1: Onya, unsa na?
0: Usay wa.
4: Pamagay mazol, sir. Flat kayo, flat.
0: Unsa? Pamahawa mo. Pamahawa mo sa buka ninyo, ay. Pamdinis, tala.
4: Ay, alam! Ikapta ni sir ang pikas kamot ni ma'am! O sa pikas food kamot si Papa P! Na, ikaw pinin dyan, napatin dyan, no? Sa magkakapilon po ka!
2: Sige ron, suway kupot.
1: Mahimo ba? Buhay ko ninyo!
0: Katumbahon ko. Pakupta ko ni mo, ma'am.
2: Mahimo bang mag-insulti ni mo, ma'am?
1: Onsa?
0: Tara!
2: Mag-insulti ta.
4: Uy! Alala, say by the bell!
1: Human sa klase, doola lang unya ko ninyo sa faculty, Mr. Sebastian. Dali na, sir. Uban na natin ka sa faculty, aron makapahuay una ka dito.
0: Salamat.
3: Ha! Kita ko ato, ha? Muro lagwa ni Mugdaking, eh. Uy, may utangan ako, ha? Namakak may kong kapil tungod ni mo!
5: Ay. Naara lagi ka din sa room. Imo lagi kong ibiyaan dito sa kawas. Ay. Nasige kong tuyok-tuyok o pangita ni mo ba?
4: Ay. Auntie! Tiyah!
5: Ang masuya, madad. Matay kag sayo bayuta ka.
2: Bago palang galing abis klase. Kurang magkog. Walang magkasabot sa kukibati. Dami may panghagis kung makakita ko may lain ng mukupot ni ma'am.
5: Piyolo! May ibalita day ko ni mo.
2: Saban?
5: May undan ako sa kontrabaho sa club.
2: O, labing mayo. Focus lang sa mga pag-eskwila.
5: May undan ako sa kung kadagabiing at trabaho. Kay weekends na lang kumuat sa club. Bunda, di ba? Dili na ko mangusto. customer kada gabi. Nga sa ato pa, pwede na ko magtambay sa inyo nga, diba? Ansay mo manawa na, Ana. Maayo nga idea, diba?
4: Ay! Ay! Ay! Doon ko sabi, Bi. Wapapita si Sir. Gwen, that's really cool. Ay! O subihan na mga sayaw-sayaw rin sa mga club. O sabang ka, hip-hop or jazz?
5: Dili.
4: Ay, unsa day ka?
5: Burlesque dancer.
4: Ha?
5: Oh! Ang katawa man ka. May problema ka sa akong pagka-burlesque dancer, ha? Sigaw mo ko ng mga mata ni mo. Katawa pa ka.
4: Oh, hindi ka ba uwaw? Proud lang kita.
5: Hala, no? Ngano'ng mauwaw man ko nga tinuod man na? Mabuhi ba ko ninyo kung mauwaw ko? Makahatag ba mo pagkaon sa kumanghod kung magpuyo na ko? Oh, so proud ko, no? Kay dili lalim ang mapokpok, no?
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max talaga, Max protectado pa. Unique
7: Max talaga, Max protectado, with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality. AC.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: Anhin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anhin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anhin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Kining corned beef na lang usab, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Di man sa'yo pang okay ra.
2: Pero,
3: sa

0: exercise na kagdud ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Dili pa ka mo pa uli, ma'am. Dugan na lang ta. Yato taga sa imong kipuy-an.
3: Dili pa. May buhaton pa ko.
2: Huwato na lang, tika.
3: Una na lang, sir. Madugay pa ko.
2: Okay ra. Huwag pa masay ko magdali.
3: Magpaabot pa ko sa akong estudyante.
2: Saan to? Katong ganina? Katong hamukero?
3: Sir.
2: Sorry, ma'am Dennis. Feeling na ako, giblockingan maging ko niya. Kung nakabantay pa lang ko, di maginunta ko madagma.
3: Wala naman ka magsakit ang imong dughan.
2: Wala. Pila naman sa ito eh. Ligon lagay ko para ato. So, dili lang ko sa imong atubangan ha. Muling ko lang ko diri ma'am. Magtanaw-tanaw ni mo samtang next what?
3: Ha? Makonsyos man sa taana, sir, uy.
2: Gwapa na kayo, karo na makonsyos.
3: Salamat, sir. Pero una na lang bitaw biya, sir.
2: Pabuto lang tika, ma'am.
3: Dili ko sigurado kung unsa may oras sa magkasulti.
2: Paabuton kini mo siya?
3: Ha?
2: Swerte hagon siya mo estudyante kung maumagani na.
3: Tingalig mahinungdan na nangyayang tuyo, sir.
2: Sama sa unsa?
3: Masayran raon niya na nako kung magkasulti na mi. Tingalig laayan kang magpaabot na ako. Maunguna na lang yun, sir. Halainan sa kuha nang may magpaabot pa na ako, good. Mas mayo pag ako may magpaabot kaysa ako may paabuton. Dili ko ganahan, anak, sir. Maung, sige na.
2: No.
3: Una na lang.
2: No worries. Okay ra ko. Kung ikaw na lang usab ang akong paabuton bisa pag maabtan ko kabi o buntag din, eh. Dili na ko iksapayan. Ma'am.
3: Sir.
2: Ma'am.
3: Sebastian, come in.
4: Dili lang ko, ma'am.
2: May tuyo ka maghani, ma'am, ni mo. Dayon dire. Dire mo pagsulti.
4: Okay na ko dire, ma'am.
2: Diha mo sa may pultahan magsulti.
3: Sige na, sir. Doolo na nako siya. Excuse me.
2: Ano mo nag-feeling ako? Kakompetensya man ako ni estudyante, ha? Dili ka mo daog batok na ko, no? Maestro ko niya, ikaw estudyante lang. Magduha lang una ko sa ko cellphone. Samtang magpaabot nila ga magsulti sa gawa sa fakulti.

0: Ako na mismo ang umidool ni mo. Unsa may ato pinagsultihan?
1: Tana?
0: Ha? Unsay tana? Uy! Uy, kadiyot lang! Asa ko ni mo dad? Uy! Uy, nga nagiguyod ko ni mo! Sebastian, buhi iyang akong kamot! Asa man ta? Dili ka ba mo tingog? Asa ta paingon? Musulti naman ka ta! Nga nang ipalayo pa man ta dito! Asa man ta?
1: Basta!
0: Dili may mong basta lang ay mo itubag na ko. Gusto kong mahibaw kung asa ta paingon. Gipaabot ni ka

0: Lingaw na kayong eskwelahan. Og...
1: Uban ka na ako.
0: Asa?
1: Sa amo.
0: Unsa? Magunsa man ta sa inyo. Nganong datoon man ko nimo sa inyo? Ang imong gidikanan ba ang makigsulti nako? Ngano? Unsa man lang tuyo nako ha?
1: Wa sila tuyo nimo. Pero ako, naa.

0: Palayo pa man ta dito. Asa man ta?
1: Basta.
0: Dili may mong basta lang ay mo itubag nako. Gusto kong mahibaw kung asa ta paingon. Gipaabot ka? Mingaw na kayong eskwilahan? Og...
1: Uban ka nako.
0: Asa?
1: Sa amo.
0: Unsa? Mag-unsa man ta sa inyo. Nganong datoon man ko ni mo sa inyo? Ang imong gidikanan ba ang makigsulti nako? Ngano? Unsa man lang tuyo nako ha?
1: Wa sila tuyo nimo. Pero ako, naa.